የነቢ ዓለይ ሰላም ናና ልብ በርቶ ፍቅር ጎንጃንጎ ሳር ባኸረ ሰይጣን ፈሰሪ እግዲህ ማለት ባሪ ያ ሀብለ ደሰኸል ነ ጃንገ አልቁርአን ትብረም ዳና ፈይ በርከ ዳና ፈ ታ ሰይጣን ሙጭ አይ ማሸከ ነን ድረብ ቦ ኸምነ ልባኽ ለን ፈረ አይ ቡዴ ፈ ኸምነ ኒ ልበን ለን ፈረ ፍሉ አራሙም ዲፈ ዳን አልኸይ ሞይ ጃፕ ለንተ ኒ ነራ ደገሩት والله تعالى اعلم مكم ولاد نانا كو خامي دا فاير اي دونغا خاينا نيوم لا اندال دي ليغي بن داي با نوبي نك نانا ناخ سن نالينا جوخ اسكا دا بو فكتي نو دونغا دي اك دون سينو دون ورو ورو كو غادو كو سو وا مانيس نالين كو جوخ اسكا دال دي سكو جوخ كو خامي اب دوند ام يولا وار با بو يا كو وار fekkena dañ koy bayal mu len jangal mu diax ay nañ ñu dundal seen bop maam dundal li len du ay doomam bu yo xamne duñ seen dundu mom la war du ñoo xamne it mo war lu seen dundu ay bu ci yaa ñu dagal te dundal li len wonu seen dundu nak man na leena jox asak wallahu ta'ala aalam bokku ñu la jitt nana asa tay gerté man ni sa bu gerté fan la tollu wa ni sa bu gerté dé lolu ci serigne saay bu wax la ci xam muy ñetti bari go ak joom ñaar fuk kilo giro allo bu ñu na sekkandi ko donte nak ku ko manan da ngay wut muddu wala nga wut sa bo baye ba ñor nga nakk ci ben xam ni tollu nga lo sekkandi ku ci ba xam sa misal masal bo amante ab sa te xam nga ni ñetti téñi de sa mo tollu ni sa bo naté ba ni sa pesa ko ni tollu dang koy multiplier par 300 dal di xam ne mbay ni re nangam mo ci am sa li tax nga wax lolu moy man nga jël fi ben muddu wala ben sa natugo natte ci gaffe gi pesa ko fotte ko natate geneen gerte pesa ko te duñ tollaw ndax di say tollaw di say tollaw law moy tax wax ne ben nangam kilo rek moy ni sa ci gerte yep wala ci dugub yep wala ci yep dañ xaw jaxé ndax tollaw ni di say te li ci fam ci yow nak du pesa way mo nat li geneen ni am muddu wala ñam sa sa bo naté ak sa wala mo naté ñent muddu boko pexé lu mo jox rek boko multiplier par 300 da nga xamni li mo yor mom li mo cey misa lolu moy li gën ku ma non def da japp ni lool wallahu ta'ala bokku ñi laaj neena ndax nit man na jël asakam jox ko nijaay waaw bu fekke ne war lu wut dundu mi gayam yor ko ci kërëm mu bokk ci njabootam war lu dundam bu fekke du loolu sa ñek ko jox ko sax nag moo gën jox ko jàmm ndax sarax darisalaam na noon sarax boo ngi sarax la waaye boo saraxee sa mbokk da ngay am ñaari feeba ndax saraxee na jox na mbokk te asaka sarax bu war la kon te ni jaay bokk ci ñi nga xam ne jarbaaka la war a dundal bu fekkee ne moom dundal ni gaayam te war lu wut ak dundam su boobaa mën na ko jox asaka wala boog moo koy wax ne jox ko asaka moo gën nga di ko jox ab jàmbur wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ndax weccoo téléphone ak beneen téléphone ndax loolu riba dana ci am dagan na weccoo ak téléphone ak beneen teg kenn teg ci morom yi loolu dagan na mën ngaa yor téléphone bu bu bangat gis kenn ku yor bu bees nga ne ko kaay ma jox la sama téléphone bi teg la junni nga jox ma fos su wa dagan li ñuy tere yite yooyu ñuy tere ëpp lënt yi mooy yiñu tudde ay riba wu yaat maanaam yi nga xam ne riba dafay aju lu ci njaay yépp la riba aju lu mel ne li ñuy tudde xaalis wala or ak xaalis yooyu ci la riba aju aku ñoom masalan or ak or wala xaalis ak or yooyu bu dee or ak or wala xaalis ak xaalis kenn du ko wecci compte lu dul teew mi teew bari ci bari li ma la jox ci kilo or wala grammi or lu toll noonu nga may jox ci grammi or donte ñaari or yi gën nañu sarante

0: mu mel ni am na mbokk bu yëglu ñu jël ko. Asalaamaaleykum.
1: Lay ziar bu baax a baax Baye Mor.
2: Assalamualaikum. Ñu ñaan suñu borom may di ngir buñ delu seen kër jamm salam hmm da ci bokkum tam ñu borom lekki bi ñu koy massa wu diko jale ñu ko ko xamne mo ko ligéel di musta bu yépp lool nak ci accident la musta ko gis Dakar wante man loolu ligé ma xam la ligé ma xam la ndax ligé na ko du man dama ko daan def dama koy def bu ko la slide def dama di def ferak ak interview yep dama dan wut hyper 4 200 tra 200 lay wut mom mom lay taxawal wut tra 100 mu taxaw ci bo mis mu tale bo mu su ko ñoo xam mu tul ko ay barab dina yo xam ni da ko teye te bu to gi sul ma ron koy xol massa bu gëna di sey fete souf mo ci def tol wala ay corné dañ fete souf tu paré fete taw la plan parce que su fete li fete kaw bu gëna dis day ñu daaru ci mu tay paré do wote lool bu xamne du kelam kelam yëngu ni dem di jox di poté poté wala tax mu daaru man su ko rend baye damay bu su xéssi lélé damay ñu dem xol bu ko ñu ba xam yépp normal la am na xalé bu ñu ko duggal so baye nek mo na dem bo rewal bi waye won ko xol sa bop te ko da dis ko ngeul ma ci ndugal ci touf te di se souf du da na muko fu da ni suñu ko mana res Allah man na def mo mu dekk lu res ku fa la lool ma ko tan sunu gay ko ni ko xel ko def rek la def mo tax ligue bu ci nekk ba ko def testat ba xam ko dor ko def ay bu ci wadi ko def rek da na ko def ko day andi do ci ma bi da asila rek da na da am lu ngal ndax suñu borom xal na ñu du do ci non war ko jël bokkum ak xel bu reyal ko te amul ko lañ ko bokk daal te ñaan ko yalla yëgal te ñu bayyi xel bu xam ba ko liñu ci yow ak liñu danser la bayyi ci xel bu xam ba xam sañ ci di sey def non sañ ci ko defal ci amu ko xamni fari roma ka bi fek bo xamni normalement wara na am ay piqué sañ ci fo tek am ri bayyi fa tak bokku dik xamni fiñu fi liggey way da nga ndaw bokku ci ko deug mag mo nekk isla ko mo do barfa nga may wutaw yoy ay nak ci riya ni xam bir bi do ci dug di liggey lol dal mo sant ko watal ko baxa baxa ba di gën ñep de sant assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jerejef
3: machallah amna solo Baye Mor Ndiaye ci kaddu yu rafet yi nga xamanteni yëkëti nako jëm ci jëy bi nga xamanteni amone niki dimb fofu ci Touba Alam ga di indi ay mesure tamit ci préventive nga xamanteni won nañ ko mëna jël ko ci yenn bâtiment yi ak ferri ñu ñu wax na lu am solo tamit ci yenn bâtiment yi wala bokk yenn dépôt yi nga xamanteni tamit dañuy nekk ci yoon yi wala fenn fo xamanteni nit dinañ fa jaar wala yenn auto yi mu wara mëna am li nga xamanteni moy panneau d'alerte yi nga xamanteni moy wone ni nga fi kat amna sentier bu fi nekk té bari na lo xamanteni mëna gañ nit lool lepp doon lo xamanteni ni ñu war mëna soñé ci suñu bop soñu ko ñi nga xamné ñoo fay liggéey mais tamit soñé ko ñi nga xamné ñoy borom yenn entreprise yi nga xamné ñoo dokk fi ci diwanu Touba amna solo lool ci équipement tamit du jox di ci diko rappeler mo am ñi nga xamné mom la ñi fay liggéey di wara sol équipement yi ku melni casque gant dal lepp nga xamné né la wara tay mom jëy amé di ci mëna muccu nga mën koy di sol bu baax mëna fagandiku bu baaxa baaxa baax donte mbugal tamit du ñak def waaye ñi koy may tandiku bu baax amna solo machallah di rafet lu kaddu nga xamanteni Baye Mor Ndiaye yëkëti nako bu baaxa baaxa baax amna solo lool soxna nday
0: amna solo amna solo Baye Mor Ndiaye ñing koy jaajeufal bu baaxa baax rek comme ni mu koy yo defé sa su nek rek di waxalatam ñu melni amna solo bu baax ñi ko ci jajeufal bu baaxa baax bo wax tamit lu am solo ñu matukaay yi nga xamanteni won nañ ko jël ci ñi nga xamni ñu fa liggéey waye tamit xam me ci bu baaxa baax ba mën maîtriser ko baax na ci tamit ndax yu mel nonu bo ci liggéey da fay baax nga xam ko ndax te bo ci tebe tab dugg ci rek bu ci dara amé mën na am do mëna xam ni ngay def ba génn ci waye bu fekké nek na lo xamanteni lo maîtriser la wala lo xam la li nga ci mëna fagaru ndogal nak amna mom té lu yalla dogal tamit kenn mënu ci dara wante nak ñuy jël matukaay ak fagaru ak fagutef gi nga xamni ñu na tax yu melni bu amé ñu man ci muccu ci jamm ak salam mu nekk lo xamni lu am solo ñu koy jaajeufal bu baaxa ba comme ni ñu koy défé sa su nekk rek képp ko xamni rek bëgg nga ci wax sa xalaat comme ni ñu koy défé nga mëna wota ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gën batay képp ko xamni bëgg na ci wax xalaatam comme ni ñu koy défé sa su nekk rek nga mëna ci dugg man ci participer wax ci sa xala ndax nek na lo xamni lu am solo la ba taxna sensibiliser askan wi ak ñepp lo xamni ñepp ñi nga xamni rek ñi ngi yëngu ci walum tabax tamit def ci am solo ñi diglu yu melni ba taxna ñu ci mëna jël seen matukaay bu baaxa ba 78 270 61 50 fofu lañu andi gën bu fekke amul ko nek ci ligne bi faalu dañ leen di xaarandi ba ci kanam rek

Vahe Guru Ji Abhinav Bhagavani.

المستقام.

أسألك اللهم نبتك على

كلكم فجعلها في الميزان فنفخ من قبل الحريات.

وكفى من انكر بالاعتراض

ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير مسلمين قاسمين.

0: na mu defal na am ko faatu mu ne woy maa ngi door a am jëkkër xoolal mu nekkoon ca ku njëkk ka ba baa muy sangoo suuf kañ lay am ngërëm kañ lay jur wàllu kon wareef yooyu dañ koy xam te di ko joxe ah dañ ci xam te di ko joxe ndax wala hunna mithlu lasi alayhinna bil ma'ruf waaw kon ku jigéen na xam waree fi sëy ku góor na xam waree fi sëy ku góor ki xam ay wareefam te na ca ku jigéen ki xam ay wareefam te na ca waree fii da xam ne dafee nekk te kenn muumu ko ci ñoom la sunu borom joxoon ci alquran wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala wa ja'ala mu doxale baynakum seen diggante xolal baatu suñu borom wa ja'ala mu doxale baynakum seen diggante ndax baatu wa ja'ala moo lay wan ne ñaar ñooñu waruñoo sore ah lu mu fa def ma wadda non lu mu fa def ma wadda nopp ku moom nopp jigéen lu mu jateg warahma yërmande ku moom yërmande góor loolu nag nekk ci diggante bi di àq boo xam ne ñoom ñaar wareef la boo xam ne ñoom ñaar kenn moomu ko ci sëybee ko moom léeg-léeg nag ñëw ñu firil la ko ma wadda cofeel ma wadda nangam ba defee muruxu ji du xam kii lan la bëgg wax lan mooy cofeel waaye boo ne nopp moom balaa kenn ñi bi xam ne nopp moom mooy nopp nopp moom mooy nopp rek la moo tax waree fi say léeg-léeg bàyyee koy yàq léeg-léeg meeree koy yàq ngeen baal ma yéen paay ak yéen meer yi nan la ko paay di yàqe mooy ku jigéen ki day nopp ku góor ki nopp ko bàjjalaat te nopp nobaan yombut nopp moog ciment soy wu ñu de benn noon rek lay tooy ngeen baal nopp nobaan ah la yombut de kay léeg-léeg sax nga dem say yitee dem sëy ñu jël la waaye léeg-léeg na saas man sama xel bi mus munta jóg ci biw mukk ma ne ah noo nooy def ñu dam dimbale wi la kay jigéen nit léeg-léeg góor ñëw nopp doomam ñu présenté ko far wi moom nëbut mu opposé luy xew moo tax diggante boobu ki yàlla yónni woon te mën a jàngale moom gàllu ci jafe-jafe yooyu isa ataakum kan moo ñëw mu ne xam ataakum rek parce que jigéen ñiy dox ci mbedd mi ka koy nopp ca mbedd ma ku dem ker la ko gis yu teel Moussa ba mu àggee Madiana ba muy lataaj may nañ ko jaba ba muy lataaj may nañ ko jaba bu fa nekkoon naan ko foo jógee mu ne Égypte kuy sa yaay mu ne Yukabit foo bokk mu ne man ci copte yi laa bokk mu ne copte jàmm keroog la koy dàq ni ñu koy defee ñoon rek noo sant mu ne sàll sàlli fan mu ne càlle gan càlle dana tialé gënt mu né gënt ah waaw yémi waaw mom kay té kat lég lég ba jëm yé koy def yaay sax lég lég mu yërem domam parce que xamna ni ki nopna waye ba jëm duñ la ko may dé ak sa jadd té no ba ko metti la ko ñu no waram be wax de waja'ala baynakum mawadda wa rahma ñaar yoyu ku goor ki momu ko ku jigen ki momu ko bu fi mawadda nekke rahma nek fi kan ñu xlo bu am ndax mawadda fum amé rek automatiquement rahma day am motax rahma munta am te mawadda amut waaw bo bëggé kula yërem takal kula nam mu jex ta bo bëggé kula yërem takal kula nam mais da ngay nop ñu nop mère yu du fi amé du sa nawlé bokku len askan bokku len dérèk ñun kèn dox suñu dérèk waaw légui demal hôpital nga so yalla ko moñu nunu waye mukk sey bi du fi amé sumay dund ak sumay té boko bo ci duggé ma bayila aduna ak al-akhirah manako mère mu na manako bu ci bolé ci al-akhirah dégg ci aduna rek al-akhirah mom ya mu yefel ma min akhir min akhir wu ummi mom jornan dama lay bay lo lo ko kon waye fi sey tambali bi moy suna borom neena na ma wadda am suma wadda am na rahma rahma la am gis nga jigen ji nga tak tem tem nobla boy lek day yeg ne moy lek lolo taw Omar Abubakar Sadiq kene bañu dox sen dox ba mar ñu ñaan dox ñu may len ñu ne yuntu moy ñeek naan Abubakar tege ci ñu jox yuntu bi moy naan Abubakar diko xol dafa bari jox ko munako ginnna ci Yalla ma rutuma munako fo naane munako bi ngay naan dama do yit ne ma ngi naan la ilaha illallah ndax jofel rek jigen mun la mel ci sey comme na bu ko takke la ilaha illallah dang koy yeureu ba ci sey mu nan la ni ci yeureu man di moy tax bébé la lay woré bébé on kan na am ko bébé bokuna ci ni ngeen di xamene ma yalla am khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha gis nga sakina go dal gogu ken muntu ko am te ta gogu la nok sokoy jere wa stability gogu di am ci sey lolu koy indi waye ni ko aniki bot bu sen ngeen xulu bëgg bu seen ngeen xex bëgg bu seen ngeen waccante am na lu xew dañ ko teggul ci waja'ala baynakum mawadda wa rahma goor tam bu takke jigen dum na bu koy may xaliss day am envie may ko xaliss di sentir ne xaliss bi xaliss ma parce que ki nga mag mu nag la boko mayul fi nek ni 15 000 yaay lek 13 000 wa dama ni ci jëndal ganar sonu ca waaj wa jënd ci lu wart lo ñukay naan di tax jënd ci di tax sa 15 millions yu dama la ko jaayal bam jeex wa gisone na ben TikTok buñ ma defal may wax ci tak giwel waaw tak giwel ñu TikTok ma dama ne giwel bu wayane bu amé du ñew mukk jënd ci or ci la rek wa ci lo xamne lo wayan def ci du neexa mo tax ko lek ci bi ci bi comme giwel rek gaay TikTok ma yalla ma yalla yuro Antoine waré fi sey moko ko goor xamé ku jigen xam ko stabilité am ci sey ndax ko ne li ngay joxe da nga yeug da ko wara joxe li lay jox da nga yeug ne ya ko way mo da am rahmu munta xam nga ñaw ne sa jabar te nga mo nak mo sang mo la kon ko dede ya du ko for du ko ha ya du ko for du ko nga sin telefoni ba amé jabar ju la nam communication man nga yendo wax allo mu wax lu ñur ñi wax lu ñur rek waaw waaw deug la kay lu ñur rek waye bu de ko nugul allo dama japp dana la wo kay deug la bi dañuy delu rek delu ci sunu borom nim ko waxe rek fexé ba koy tak nga tak ci bir mawadda ak rahma waxe sunu borom la wa ja'ala baynakum mawadda wa rahma mawadda wa rahma ci nga dande ba fek ak keur ñaari magat ni ci keur gi magat mu goor gi magat mu jigen mi amu problème waye ak jafé legi ila sayba ko min sayba ila appartement ou min appartement ila keur ga te gis na goor boko nobe da ngay beug yaayam beug papa yalla xam nako motax da nga nango ci keur gi def estage di xol ni yaayam di doxale waye so beugul yaayam beugo papa am appartement ngay jël waaw man ka duma ci sa keur yaay mu jël appartement ci appartement mom 6 mois du ngeen ko fa appartement da ngeen di wéet té ñaar ñu wéet di waxtaan seen débat seen thème day téla jeex bu thème ba jeexé hors juge ci hors juge day yaq waxtaan hein waaw famille ñëk yi mom da na neex papa chéri wacc nga waaw mama no def na fi yoy dal neex ci table bi ni de waye buñ toge ba débat yi yoyu jeex tak xam nga lu ko naw ci wax man ne mor ko ni mo yaabe tak ma weddiko bobu débat ku ko def ci sey do ko yak allo xaw mu ne matar mom la moma don genné genn ñaari at legi problème amna chete te problème amna kon wa ja'ala baynakum mawadda wa rahma leg nak mawadda ak rahma amna yeneen ñaar yu len dugungé wa moy al amanatu wa thiqatu al amana moy confiance ndax ku nok ni rek am ci mom confiance way mu am confiance mu nek confiance moy bu lu sa jeuker tap won ne la mangi dem gando dama set oustad babili fek nop gi amna waw ginaaw sey be ko mom waré fam la te ñom ñaar ñep mi ngi fi buñ ko soxla lool du problème waye bu kenn ko soxla kenn ko soxla won meuna jurup xex meuna jurup xex té malaaka yi dañuy reub bu ko kenn ki soxla kenn ki bañ malaaka dañ ko reub yalla na nga toskare lutax ngay bañ li té mom mom ko nangam nang bëgg sét ñu nak lég lég jël lañ koy wax fekk na ñaari bor ñepp la nak gor bu jabaram soxla malaak fokat lé mo jigen bu jëkëram soxla mu lank la ni mom tan ñu koy laaj foko tek ñu lay dalal du bay dila jale sun mbokk wañu ko barki dem ñal ni yalla yiro waaw lecteur ñu lay nuyo di nuyo xamna sama paray sama dong bi doon jang sank dara ji nek mboro daf ci aguruna tuti mommi dara ko xne bone ko no tuddu mune Muhammad Boy no sey ay tuddu mune Madam Boy no sa papa tuddu mune Monsieur Boy no sa mam tuddu mune Mam Boy mu jox tap yalla ki yalla yok wer ci magal ko dara ji rek na xel mi nek ndeysal kon waré fi sey ñent yi ne ko sey bi mom nañ ko ko bayé ku ci nek samal ko sey bi té nak ma wadda muy bëgg wala muy nop day évoluer waye day wañeko lu yokku lo gis day wañeku lu wañeku lu ne man na jeex motax boko samé du wañeku ben ñan da koy tey fofu rek an yataqaddamu aw yata'akhkhar tey ko fofu rek kon ñeent ak ni mawadda rahma amana fiqa koori ma jaxal ci mala ma dalel ci koori da ngay fexé ba sa woor gogu lu koy firndel ti am bo tago sa jabar ne ko damay dem seti keur yaay do xandem defena fela gep ndal nga dem feko ko fa nga dem feyo nu tudul mo gox mbaj xam nga get ndar nga taggo nga dem fekku ko fa nga dem gox mbaj daal ñew ni ciel rew mi dafa bari ay necc li kat sa jabar moy waxtana ken rek muneko monsieur ki sent na ak mom gox mbaj barki dem nga daal ne a taggo get ndar dem gox mbaj té budé jigen docteur da nan ciel inspecteur bu jigen nuñ ko waxé wa bu police inspectrice mom la ñom ñep fofu lañ koy tié ba diwen nak li fé taggo wo dem bi lako andil waye cey bona ko mo ñew dem makka toube lu lu nga taggo mo la ñu wa gando leg yow fatte won nga ne da nga taggo won ngeen na dem gox ma yow fatte nga ko mom mi mu denc bis boko taggo barab sangam mo la ñu wa barab sangam leg yow nga am problème nak lay wax ni nga doxal rek doxal rek bu jam yam ya door feñ ke da dio jox ay balé digen ni baxna mbokki tewel sen baram fofu ñu tekki li ci tege te dirsi wat leg leg gaay di bindu yalla ñu na entre parenthèse dugal ko ci ban nopi tijat ko dama nekkon ci waxtane waré fu sey ma tollon ci wax waré fi ñetti xaj la li war sey bi mom an tank ab sey li war ku jigen ki li war ku goor ki ma tollon ci li war sey bi ma limon ci ñeenti tombu al mawadda wal rahma wal amana wal thiqa tollen ci waré fi sey bu ñu tuddé waxtanu lal mané lég lég ñu rër julligé tedd am ci ñom ñaar ko xélam nek ci soxla lolu way lég lég kenn naka duko soxla lool nak mëna jur ñol ñol waye ku ci nek ñom ñaar bum japp ne moko mom ba tax mu ci koñe morom ja lool bakkar lay doon lool bakkar lay doon ma tax suñu xasse toll ci waxtu yi jëm ngon jëm kiyoy ñu bëgg di baye xel ci jëlu ay amna nekk ba xane mom nit ñu fonké ay yaay lay lillah mo tax sax jëkër ñi mu ñoo ñaarel da ila leen leen nga xey oustaz damay laaj man tama jëkër dafa tukki woon bi bi ñew 3 heures jotna mu dem fanan kër kumba kana maye ëlëk ré lisa bu dem makka nak may bëgg ñibbi ci dul bay bay waxtane fi ñuy wacc mom da nga yërem bo jaaji xam nga ci aada dañoo japp ne sa kër yaay nga wara wacc ñew na ci aada ñu japp ne sa kër aawa nga wara wacc mais shari'a am day wax ne fa nga ay nga wara wacc waye am na goor ñu seen xel xalat ba ci seen kër ñaare ñi muñ ba aduna tukki waye fi kon yoyu moko doon teunk moy waré fi sey bi ci bopam ma ñew ci waré fukku goor ki képp ko tak jabar waré fi may bëgg wax yow la war war nga ko xam war nga diko jëfé war nga diko sam mat na juroomi waréf bu ko ñoom muqri doon teunk dañ naan wa na ki sa su wana ki sa su ñoom buñ ko doon teunk noo ko teunké wa alaykum salaam wa rahmatullah wa na ki sa su képp ko teunk jabar yaa ko amel yimay bëgg wax su maté yaa ko amel su matul te man ko muñ mu tok su ko muñ tan ko neexé na dama jibi bone wa moy ko tak jabar dang koy jox ak ay dang koy jox ak ay dang koy mana jox ak ay moy wa sa boko tele sumunta mu ñibi sa boko tele sumunta mu ñibi lolu moy tombe def lima lo lu ñepp xam nak lu ci wax mu doy serigne salu moko daan wax lu ñepp xam lu ci wax mu doy lolu nak ginaaw waré fam la ku fekkon da am wujju boko xagne waré fu jox ko wujjem ko nga bakkar nga motax gaay ko tudde satchu ay yaa kër ñaare waxtaan bam yag nga waxtaan yaa kër ñaar waxtaan bam yag nga waxtaan ñew ci kër gi ñu taal la reer ga dank ñaar dank ne sur nga ñu la la laal bi nga naan nga xadam wa yow la ma tax sa wa alquran di jang fele ko in khiftum lekh wa in khiftum moy waji ñew na tay te dawul ñew mi lo xew nek da jaar keur ñaare taw ñaar keur ñaare ci awo ay ndeysan mos day firi fata zero kal muallaqa ay keral ma bari boisson kiro ci te te sunu borom nan bu len ko bayyi mu melni kuddu guñu wekk mu def ci commentaire nak wal len ni kuddu gañ wekk mo dul ñëngal ci li be sa ndekati yo aaw yi gis na ci seen bop mu ñëw so bu ko buntu ke rek fekk aaw bu neema nga taxaw na bu spray shit kër den ni ma doy le spray way goor gu yor ñaari jabar say waref moy nga manu sen digeunte ku ay nga joxu bayam ku ay wul nak ay wul non sa waref la te jox ay gog te dafar tege ci ko manu te gep gor gu yor ñaari jabar te mandu wa antoine yomal xiyam gor ga day paralyser waw bu fekke da nga jeng dem ci aw droit moy yaq bu fekke da nga jeng dem ci ñaarel gauche moy ci xam ngeen paralysis li ci nek metti na ne abc la xuma jek jek sa côté bi yeb bañ ak mos gi nek yomal xiyam aljanna non ko lol kum dal du bax ci yow waye jeng ci say jabar mo koy def motax ku ragal yemal ci ben awma malakat ay malukum wala ngeem ci jambi bu ñaaral bi ci li waré fissé ci ku gor ki moy na nafaxa moy dépense ku yor jabar dépense bi yow la war té nak na bax jëmul yi nga xamni jeun amul kana ndar di jeun amo way Dakar mo jeun amul yek jang ci rang ba ndaysan Dakar yek bang ci rek yek jang man may jeun leg leg ñu ma alu na mu ne geuy ci baxu mu ne ay nan bu gaaw bax waay waye jëkkeer jo xamne le lendemain indépendance 1961 ba fi ñu tok 2000 lay jox ma ko gis ci bëgg su ba jëgé nga def ñu naw ko nday def di wax ci 2000 motax ndessan ya gossé mu jogé marché bima ci crème 2000 lañ ko jox tawa ci bëpp kañ bi rek bu féké table ji ñu mëna ca taxaw ni di waxal rek bu waxale mu ci jaar ci kenn ne ko na penalty la bu fekke table dina bëgg ci taxaw fi ne dat bu juroom ci yee danaka amutul lu jar juroom ci table danaka amutul legi ne ki yor 2000 francs lo lay wër day wëre wër wër ne sa ñakku ta xat buy gën di ñibi nak mu jënd ben crème mu juroom ndax sel lo ko day sa ñal na ko yalla yërem gogu gor defu waré fa gor ba lamit day ñëmé dépense gis nga gor gu bëgg bari xaaliss del ñokki suñu abdoulaye neena lo bëgg am dé ko joxé lo bëgg am dé ko joxé suñu baram na wa ma anfaqtu min shay'in fawa yukhlifu bo joxé ma joxala mais gor go xamné kop kop kop kop kop ba melni kama xam bu ne na jay gas bi jeex na nga jox ko 5000 bind ne gas le 7 comme lan avril 2022 à 16h17 j'ai donné 5000 pour gas non yo kel ga joxe gën boko globalisé mu dakh wer wi yeb ñaata la nangam la am nga jox ko dana am mom duggo genn yum ci mëna def ba am lu mu ko mëna jural dépense fexel ba mu am luñ mëna jëndé yap ci semaine bi minimum deux fois xam nga né jigen da war di lek yap wax la ko tay ba nan neex ay parce que buñu woté don de ça imam qasim imam sako buñu woté don de ça buñ ko joxe 100 bon op noy def da ngay très bien da ngay dem neki nan boisson lutax der di ñëwaat kon ndaw si nga xamne day sey momit lay lek mu gis li jigen ñi gis lolu do de 100 la hein légui bu lekkut luy delo ci dara ji numuy def jek jek nga seen ko bok ngelu uppe sax mu daan yalla ko yalla yeurum man ci nafaqa muy dépense bi ci tege kiswa waré fu sey solo sa jabar da ci bok kiswa waré fu sey solo sa jabar da ci bok di solo rek diko bayyi upp na def nay solo nay sol ci xaw bu ko fi japp rek nan ko inna la ma sabirina wala bu genee nga bëgg ko xali nan ko zina zina tabaru jël jahiliya parce que ñoom it dañuy filmé liñ solon madame le maire lan la solon kérok so bi duf lu mu solon kérok ah ya no kala fe ya no kala fe kon ya ko amel ci waré fi sey kiswa moy ko day na rafet na xew parce que top to sa jabar ba ko gis ñe ko man na taxagaaw amu seet waye si jabar nek ko xane ku is yeureum ko ko ngorom bañ wala ni jakkati marsi ko ne won tay wecc ma ñaari jund mi ni yi sama ko amon wacc bu yow ma ñal leb kenn ndax kum leb do ko lebal ndax xam nañ li xew kiswa moy ko day lit na fat na yaatu na jot na xew waaw nga fexé nak ci lebin ba mi sol ko japp sol ko japp am ko senegal lu xew rek nu sol mais amna ko xamni ki li xew na may yow japp la gis nga amna ciol yo xamni bu ko nogoy solon buy genn ngeen ko top japp ko lol la leg leg lesat ma gis xala bu jigen bu dugg ci pantalon jigen ni jigen ni jigen ni sol waye tank ya nga leng ba mel lateral do ko sa ni do le pano daf koy japp pantalon japp borom tankuy dund lo tax ñu andi sietu jigeer gi di ci xol ndax li bësal japp na mam ye yalla yalla yeur ginnaw kiswa muy ko day so moy cyan bi waré fu sey ci la cyan bok cyan man na ri lol man na tuti lol man na yama may cyan man na tuti lol man na ri lol man na yama may bu yama may bi nak yonti len mo gën ndax cyan bu reuy ni ko te delo bu sa do mere su mariam may amé dom ñu maye dom ja te cyan gu reuy 2 millions su dom ji mere ñewit muñal dom lañ ko wax moy muñal yu bari yoy ngay deg ngay muñal ba am guatam ngay sa ay yalla ni yalla yërum jigen waye bu doon lebil da nga ni jëkëni 50000 su sa do mere dañu ko tiyé ndax da koy wër bu ñëw ko fay délo 50 bi yëk saagne la ko rek délo laaj ko kadi won ñu yëneenti bi sama jëk ji dal nangam nangam daf na ko lum la mayon mu ne ko terrain mu ne ko mu ko délo mu ne ak bu baax mu ne ko délo ko té yéwé ko waye cey bu don 2 million 3 million man nga ko délo ha da nga dugg say bok té lol du yomb kon sadaqa muy cyan gi ya ko ko amel ci waré fi seyi la bok na mat momit motax ba demé ci jakka ja tuddu ko fa fexel ba mat ba matal ko lol moy sadaq sa mu de su moy dekk waye waré fi seyi ci la wutal sa jabar dekk waye bok so mané fexé fo mané fexé ba mu mom ko bax suko munta mom nga mom ko sinen ko munta mom ngeen louer ko wayna nek fu bax xam nga jigen sa bo gisee bëggul kan fam nek ni xot ba présenté wa way su nek mu ne représenté nga wutal ko ci la liste chinois yoy te baña don double li abdallah double li da yak sey double li lal bu tolli fete ma xam ba ko lool mo double li bu se jabar mere nu muy def dem kilomer tok ci jabar mere ci lal du la nek kilomer lay tud yow ko ci li ngay mexe lool ko lool da naka séparation de corps la bu li ba séparation de corps la bu do xam petit li la xawma nak wala simple li mom man ngeena mero waye gudi comme egant na law bu wal beuti ko loxom dal la bu la nexe ci loxo ba yo dubul li bu wal beuti ko dubul li bokku simple li ma bax mus gari mo hôpital ba gis salon bu ñaar ni bok ñu ñam xam na li da donc boko wutal ne wutal ko armoire bu mëna def ay yéré baye ñom seen yoy table yëp mam dal na nek lo xamne mëna da ko présenter nit waye mané ngi am moy tu dumbul li moy tu lal bu ko wé lal day soufé ndax ku beremu bo daano du metti te ginaaw man na yag setan man len bañu xex dalal bi soufé ku daano ndax ngay daal mbok yi xolal juroom waré fi bu jëkkeur samonté ak mom du deug mukk lo xadam ci sey wa na ki sa su di joxe ay di joxe dépense hein di wodé joxe cyan bon ak wiul deuk way té moytu nak bien komo bien komo manam jaxas boole sa alal ak sa alli jabar community de bien lolou la bëgg wax merci bu ngeen di nobante mën na nek waye bu ngeen tambali mën na la sentir tuma la problème am lolou la ci bañ yoyu may waré fi ku goor ku ci sey ma ñew ci waré fi ku jigen gi mom muñ ko don teunk ben bat la moy top ataa moy top top nak moy am peut-être ay soutem wa ay soutem lan ma top moy jabar waref la ci mom mu top jëkërëm way su dem ci fañ départon jigen munta top gum nu top ndigalam bay ay terem top ay waxam top tok njabotam top famem yoy yeb ci baatu top lay dugg danay wax ne so bindé 1 muy jëkkeur ñaari jabar rek la mëna moy 0 bu ne ci ginaawam wala 0 bu ne ci kanam goor moy 1 so défé 0 ci ginaawam 10 lay doon bu 0 bi nek ci kanam 0 lay doon ak 1 nga lire ki moy jigen ñi bëgg seen jëkkeur top leen ragal leen deggal leen lu bax zéro mom na top ci ginaaw 1 rek di 10 bu dé ñaar muy 100 bu dé ñett muy 1000 bu dé ñent muy falak mu xaaliss yépp kon top mo war di ana ci jabar mi ngi ni nangi ni di 1 mi ngi ni di 0 di 10 waye mo nek nele mom ngay seen muy ñew nele moy su boba 0 la doon bu nek ci kanam top gogu nak moko jural lama tambale won ca tambale ba moy mu meuna amal jëkkeeram ay doom doom yu bari 13 gos bo amone 4 femmes femme bu ne 13 gos 52 gos nga yam 4 femmes chaque femme 13 gos égale 52 gos parce que yonenti bi neena tak len jigen ju jonge te ñeme njabot ndax ma bari nit ëlëk gis nga ni politiciens yi bëgge bass nu la yonenti bi bëgge bass yow al khiyamati ma la ko wax way legi mom bo amé ben doom bu ñaari bu mu jott fa lay yëm ñi saboté di la saboté ñi yoxu di la yoxu ba japp ne ay doom mom jenn doom doy na ci jigen ju wersu ñet ñenti doom du magate tu murag jigen ju wersu ñenti doom du magate tu murag ndax dana am ci doom yi ko ko fasiyene yo mo xam goor la mo xam jigen la lu la yalla dogal récompense la bu yalla defal ki am doom bu fekke jigen tam sax amna doom ñaari doom jitu ko wala jeen doom jitu ko yowal xiyam te muñ ko bu agge rek laisse passer doon ci mom nok yi yalla na xam sunu waref ci neegi sey goor ñi xam ko jigen ñi xam ko ñu diko joxante baye ko sey bi lim mom taxaw ci li la wax ketam taxaw ci li ko wax
1: xana ci camera
0: wona re bari jabar dang koy nef
1: de bu ci am bu jofé sé
0: bu jot nga tak ken
1: da ko arrêté
0: jël dang koy nef ndax wa kawaiba atraban wakasan bihaqan ay jabar dañuy masé kas day fess ci ku nara na de poligami bo takke nak am fukki at ak te ñaarelo bu yow nga far fom ko ndax bo ñaarale secrétas mbok yi waref ya nga ne ci sey bi waref ya nga ci koor gi waref ya nga ci ku jigen ma jeexal ci soñu xali goor yi ci tak soñ xali jigen ni ci nangu ñu tak leen te bayyi mba wañu dakk bi jabar da ngay tak di jek jekal bam jek jeuker da ngay am di jubati bam mat ndax goor ñu bari bari ñoo ñett dërem yam goor ñu bari ñoo ñett dërem ñoy ñett dërem ni manké ñu goor ñu bari ñu lañ manké té ye xa tak day maggatal dérét té ko ci dérét mag bu la yalla bax wala ko jur day bari naw té ku bari nelaw légui tay nga ñak liggéey té ku bari nelaw liggéey yo légui tay say bokku ñala warta yeb sax yalla ya xata koy def dé len gawa tak goor ba be 25 ans na tak 35 na ko fekk ci deux femmes goor bu amé 25 ans na tak 35 na ko fekk ci deux femmes goor bu amé 25 ans na tak 35 ans na ko fekk ci deux femmes tatchulé wota ka ci 25 ans day fekk sa deret bax ko sa deret bax dom jo am manna feri manna fendi manna sawar te budi jigen bu ñaaw yep ci deret la ko sun borom def ah wala khata khalaq insana min sulalatin min tin lum jete fu manangam ba fa tabarakallahu sul khaliqin lol nak dole lay don waye tabarakallahu nek fi ci dekk bi nek ci dekk bi ba am ñun fukki at ak juroom te takko te 55 ans goor gu ci yam legi la ke waxon rek wastaalaba ci shayba jeexna jigeen nit nañ koy téla mayé 9 ans nañ ko mayé 9 ans mo joon len té mo ko nañ ko mayé 9 ans ndax la 9 ans moy ndax mas ngeen gis pop pel bu fay peli wuy len pel bu ne ci sey bu mi ak mo mer dem keur yaay du am muk abi so neena musta li tax pel du fay dañ koy maye mariage précoce à l'âge de 6 ans lañu maye pel deukeur jaar fa rek seen ko muy sammu beye rek munako oko fatmata ne am ne argay mu ñu mu tok te faswa xam nga xale bu am 6 ans nga fekk ko ci all bi wo tek ci sa saw fas ko ko bon la nga dawal yeu jeet sa yaay nako fatmata lo sey ay jeul duggal ci leg te peul bu defé nonu yaayam duko top ci jeul ci ko de da ko top ba xamne rek keur jeukeram la ñew ñu bayiko fa nak mu tabli estas à l'âge de 6 ans 7 ans 8 9 10 bu amé 19 ans nak peter wala mu jégué ko yaayam nak daal di ñew nako fatima ta na mu ne ko doyalal samba daal satala gi ah ma sha Allah
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport Ramon de Sibaye Ramon de Sibaye

ಮಂದಿರ ವಿಜಯ ಮಂಡಲ್ ಕಲಿ.

مدد مدد

يا بني يا لطيف يا مهاجر يا من له الامر ولا يا زاهد عن الكفاءه

فإنه وإن عزوك يا أهل لقبلة

0: Ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
1: Sa xar
0: validé?
1: Sa jazzner
0: validé?
1: Wa sundugu
0: validé. Do ma laj naka.
1: Gawema?
0: Xana si fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave di gën di yok ses chances gagner.
1: Hein?
0: Ah, kon yang fi batay loy xaar pour fay jiga bokku ci ndanan wewi
1: tabaski ndanan deug ak wew la
2: li
1: bata xalu wew.

يا

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

يدرس الموضوع الذي يجده حتى الله.

وجعلني في الأرض.

ಅಜರ ಭಯ ಅದೇ

وجهك يا ملعب بلا انتهاء وبغلاء

Let me tell you.

وجاءت الخير بخير كونه

سلمتني كل ذو العقلاء وزرت من كل

وجاء للمبارك الخير منه بلا ما نرى

وجهك الله

وقد ما

NNF groupe WhatsApp 76 593 89 04 abonnement 500 secteur 500 ko fa la mbokk yi.

فأذنت وجهك إليك فلتفاه حكم النبي وهو الحكم.

Thank you.

وتلك الآن خذ من الذي مدى لغير سلطان وكوني أنا المدينة مولي

حتى يأتي

0: وَجِلَّا
1: رَبَّنَا

ಭವಿಷ್ಯ ಯೋ ಕಿ ಭುವನಃ

للمتبارك الله تعالى فلا بكتنا

Mother, the father, the

وجهت كل شيء في الجميل وجهت كل شيء في الجميل.

وجاء المغادر يا ابو

وقد معنا على

0: الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أنسي أبك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأنت شهر الخلق ورسايا والجن والشيطان والبلايا. حملنا بالتقى والنور والسخد والورع في الدهور. وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب صربها وأكلها. والتقنا سار النصارى واليهود وسار إبليس وكل شيء جهود. والجن والدجال والصودان في الصرخ والمغرب والبدان. وصار ما في الأرض ترى والسماء من شهر الباتن اكتتما برك برم توبا. وكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناب ونستنتي الله تبارك وتعالى جلت يننتي بصلى الله عليه وسلم سرقل سنياكاتي الكسي أحمد من بخادم الرسول ñoo ngi leen di nuyu fii ñu leen baaxoon nuyoo ci benn FM 106.0 rajo bi na fii ci rompoin bi jàkkalu xale yi bàyyi ko Mbacke Bool jëm ko Cheikhul Khadim. Waaye nuyoo beeg siar bi nag ñu ci jiital Sahibul Fadil Cheikh Mohamedul Muntaha Ibnu Cheikh Mohamedul Bachir Ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ko ñaanal suñ borom gën ko fee yàggal lool te ànd ko wér tan ànd ko moom ci barke borom Touba. Waaye noonu lañuy siaree bi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Bab Mouloudine muy sëñam di Khady Fall moom Serif Hassan Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Bab Mouloudine ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp. Waaye noonu la ñuy siaare ki fi nekkal Cheikh Mohamadou Lamine Bara Mbacke Sunu Yaakaar muy sëñ Moustapha Diewliñi Cheikh Mohamadou Lamine moom njabootu guy mbind gépp njabootu sëriñ Bara Mbacke gépp suñu borom guddal fanam lool te ànd ko wér te naan ko moom ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Waaye suñu wasila nag sëñ Abdoulaye Mbacke moom sëñ Bass Khoudia moom sëriñ Baara borom Touba xàtt borom Touba lebet njabootu Cheikhul Khadim gi la ko tàmbali Cheikh Mamadou Moustapha ba Cheikh Mamadou Moutada. Waaye la ko tàmbale soxna Fadia ba ci soxna may ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziar ñëpp. Waaye di ziar baax jawlin jawliñu barab bi ñu nekk muy sëñ Moutala Fall di ko ñaan suñ borom tabu ko kattan ba yéene ji nga xam ne moom la am ci liggéey Cheikhul Khadim ci dëkk bi suñ borom yeggale lépp ci barke borom Touba ta naan koog moom. Waaye mboolem personnel bi ne ci biir kër gi nag góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bawuñu kenn. Waaye rawati na nag sunu xarit bi ñu jàkkaarloo di suñu lépp rek di soxna Aminta Mbodj di ñaan suñu borom guddal fanam lool te ànd ko wér ci barki borom Touba defal ko tawfiix te defal na ko ci Cheikh barki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Di ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci lali hôpital yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp delloo leen ci seen jabot ga. Waaye ñi nga xamante ni caabi dee na féeti ginnaaw yàlla nañ fi yàlla jëlee bañ leen faa dugalaat. waaye ñi nga xam ne ñoo ne ci këru dëgg itam yàlla na yàlla yërëm leen te yeexanu te jéggal leen te jéggalu bi xurmati sayidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam. am bégte loolu nag ci del siwaat seen émission dénkaan fas ko yéene ànd ak yéen juróomi waxtu ba juróom benn waxtu ak genn wàll ci kaddu gi ngeen ànd ak seen mbokkum taalibi Moussa Mbaye taalibi Cheikh Mohamadou Lamine Bara Mbacke sop maam Cheikh Rafal Bab Mouloudine fii ci benn FM 106.0. waaye bala ñuy jàll rek ñuy jaajëfal bu baax daayira bi nga xam ne ñoom lañ seqaloon jataay bi altine bi weesu mooy ñu am solo ñoo xamante ni bi waa fédération Miftahul Mouna ñoo leen tànnoon njëbal leen fii ñu war a seq ak ñoom jataay. ñu gën caa ràññee sëriñ As Diakhaté bàyyi ko daru minam tabarkàlla indi woon fi waxtaanu am solo lool woo xam ne ba nég ni rek nit ñaa ngi koy laaj wax dëgg yàlla. waaye sëriñ Daoud Diagne suñu jalbaat moom itam nga xam ni tabarkàlla macha allah moom itam macha allah indi fi waxtaan woo xam ni tabarkàlla ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di ziar. waaye di ziar baax sëñ Ibrahima Tall mi nga xam ni moo jiite fédération bi ak mboolem waa daaru minam gépp ak waa daaru Marnaan ak waa Xayra 2. waaye suñu jigéen di suñu xarit soxna Aïda Sey nga xam ne moom itam tabarkàlla moo jiite daayira ba foofu ci Xayra 2 ak sëñ Omar Sey ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal fédération ba ñëpp rek ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax a baax te ñaan suñu borom defal leen tawfiix ci dara jee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. waaye di jaajëfal ñëpp itam ci màggal gi nga xam ne ci lañ génn muy màggal daaru salam di bis bi nga xamanteni bi ci le cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñib ci won ligéyam bu sel bobu waye gëna ci won rakam ju bax ji mam cheikh anta borom dalu sam gawan nga xamni tawakkala ma sha Allah mbolo mu bari ñofi dajé won wa lañ fa jang ci khasaid ak lañ fa wacc ci alquran liñ fa def ci salatu ala nabi istighfar yoy yep yalla nako yalla nungu ta tassara ko ci rew mi ba kenn ko ci na ci jot ci sawal ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di nuyu bu baax mbolam auditeur yi ak auditrice fu ci way meuna nek rek ñu ngi lay nuyu te di lay ziar bu baax baax baax itam tay jéggulu bu baax itam ndax nima koy faral di waxe rek kenn ko na xam na ni wax lu jafé la rawate nak di wax ak mbolo mo xamni ñoo la upp xam xam ñoo la gëna xam li ngay wax waye xana seenu baax rek ak seen xel mu rafet ma sha Allah ci ngeen lu ci xawa deug ci ngeen ñukoy jubantil kon ñoo ngi leen di jaajeufal bu baax baax waye rawate nak wa mbu soobe nga xamne fa lañ bayiko nga xamne wax deug yalla ndeysan bo waxtu jotté ñom ñep ken ko ne da ngay taal sa radio di deglu bolé ko nak wax deug yalla dinu ñaax dinu doli ay am xel ñom ñep rek ñu ngi leen di nuyu ci di leen ziar tay nak ñu del ci wat ci émission bobu fas ko yeen and ak yeen tay nak xamna fiñu bëgg jëm yaakaar na ñep xam nako moy li xew rek nga xamni tawakkala ma sha Allah seigne mor ñu lay ziar bax tawakkala nga xamni yaakaar na ni li xew ñep xam nako moy tabaski ñu nako hidul fitri nga xamni fet la go xamni fetu julit la suñu borom jox nako way jalle won ko suñu mam bi bax de sayyidina ibrahim ñu war ko def alhamis bi di seenu bu delu se yalla nan ko fekk tatal ko ñu war ci def nak ay waxtaan yu am yu bax inshallah rabbi ndax kene ko na xamna ne radio bi mom lool rek moy taxawayam li taxawayam moy lepp lu xew rek mu indi ci walam lañ ci wara wax lepp itam lu ci bari ñu wax ko and ko mbolo mi and ko ko ñi nga xamne ñoy auditeur yi ak auditrice yi di jaajeufal auditeur yi nak ak auditrice benno fm 106.0 ndax kenn ku ci ne rek wax deug yalla sa digënté ak radio bi lu rafet la ndax nima koy faral di waxe digënté mbacké ak touba radio yi bari nañ lol bo non sét danaka matna fukk ak nangam waye olof ndiya def wax ni ragal pété day xagnep tiir amna ñu xamni radio benno fm rek lañ jël def ko muy seen lepp wax deug yalla ñu fété woko diko déglu guddé ak bëcëk jël seen ondu calé ko fa yakana ni lolu amna solo lol de jaajeufal nima ko waxe legi soxna amintu mbooj mi nga xamni mom lañ fi fekk yalla na yalla defal ko jam mom itam waye di jaajeufal seigne mam mor mi nga xamni moko remplacer legi mom itam ñom ñep rek yalla na yalla defal len jam defal len fanu gudd wa andako wër tan andako ñom ci barki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tay nak ñu bëgg waxtane bis bobu nak at mo ne ñu waxtane ko yalla nañ ko yag waxtane yakana fi ne radio yi ak télévision yi ak lepp rek lo xamni nit nga fay wax ni du ko deg ñu ngi waxtane bis bobu waxtane gi nak da fay nek lu munta ñak ndax dañ ko bok te olof ndjay da fa wax ni lu ñepp bok ci mënu ko seddo dañ koy rafetal dañ koy waxtane ndax yu bare bare da ci xew yo xamanteni bi danaka ñakoy def xagn ñak xama tax ñu duga def way buñ xamone deug deug duñ ko def fama bëgg waxe moy bis bi liko indi deug deug lan moy tabaski ndax tabaski manam digël la lo xamanteni bi suñu borom moko digëlon suñu mam Ibrahim waye digël la ne dafa am lu ci leunk lo xamanteni bi dafa mata waxtane ba nit ñi xam ko ñu bari bari bok ba ñu bari xam ko bok ndax amna ci lo xamne liko ko xam amna wën doxane wo xamne do ko ci dox ndax xam nga amo lumay ben dom mu dem ba wara tollu ci wala mana jariñ nga ni demal rendiko lolou yakarna ni mbir la mo xamni mbir mu dis la wayeful ñu xol nak sayyidina ibrahim gem yalla ga fofu wara na fay jangelu bari ci gem yalla ndax xamna ni yalla ko joxon ismaila bu neexon yalla ismail juddu bu ko neexon du ko ko jox kon yalla mi ko ko joxon lolé moy wala ni mam ibrahim nit warna gem yalla ci lu meuna am budé alalam la budé lu meuna don ndax gem yalla dima koy faral di waxé du julé ak wor deug la lol ay sarta la gem yalla la mais gem yalla nak mo li yalla gal ci saw los nga nungu ko waye bang ko nungo mo nopi nak nga nungu ko nungen wu rafet wo xamanteni do ci ñaaw ndax yalla mom innahu yahlamul jahlu ma yakhfa wa nisukru sala fa sakrin fa sikra mom xamna lu neub xamna lu feñ te itam la taqsuhu sinatu wala nawm mom gemin sax duko def wala waxuma ak nelaw la ko neex mom moko neex te mom lolay am ndax ismaila ibrahim joxu ko won bopam yalla ko ko jox kon nak yalla mako jox bo ko joxe ba noppi diko sam ba ismaila tol fam tol ba noppi nak muni ibrahim dama beug na nga reniko lol da ko don xol ba xam ismaila fan leungum yalla am tol motax doom adama il faut yalla dila xol ba xam yow sa ngeum yalla fan la tol ismaila sunu mam ibrahim ak sa jere jef sunu mam ibrahim da di gem yalla ci lola da di koy nungul sunu borom da di koy xamal rek ci bir waxin ne ko yama bind ya bind ismaila yama ko joxone tam kon soma digele ci mom ni nako len dama koy rendi man lol jaxaluma ndax digel la lo xamne ci yow la bayiko delt yama ko wax te ning mako waxit dina la koy defale biñ ci gëna waré benen biñ ci wara jang ci sunu mbokk soxna yi ndax jigen dafa wara deg digelal borom kërëm waye jigen dafa wara nango yamo yalla ndax ki nga xamantani bi moy wajulu ismaila bako sunu mam ibrahim wo wax ko ne ko kat sunu dom ji nga xamne amunu lumay mom mak yow sunu borom ka dama wati na la na ko rendi mom da ca and ak momitam gem yalla gu ma seuk la dal sayyidina ibrahim dal dikoy dal mu dal di xamne lamay don jigen lamay xamne lamay don xamne xale bi mom dong la am yalla ko ko jox te bu nekhon yalla du ko jox mun nga dogal bobu dal ni sunu mam ibrahim wa kon kay da ngay defal rek lela yalla sante def ko fofu waré tafay jangalu bari nañ ko tak bu soba yalla benen ba ci teggu dom warna deggal wajuram ndax ismaïl itam bako suñu bako mam ibrahim wo wax ko lolou ndax ibrahim mom nunguna dogal bi yaayam nunguna dogal bi wa ismaïl la ci def te ren te de dafa fort da ngay xol am fo xamni fa nga tollu di gor sa bay amul lumay yow ak de ni mu mette ak rendi nak sax bolé ci sama ay wolé nel dama la bëgg ni ndax yalla mako sante nga ne ko defal li la yalla sante te bul ci sax xili xala koku woné na ni mom joxna ciir bu ma seuk waye li olof ndjay di wax nan gayne li jur gayne du jurum xar ndax sayna ibrahim momé ak wajurum jigen wowe kat ñom seen dom bu gëmé yalla delo yalla ñukkal du jaaxal kenn ndax ñaar ñoo xamanteni yalla bo leen ñuy sey ñu dama dem ba kenn ku ci ne danaka secc ak mak yalla jox leen ben dom bu goor ñu wara neen di dom bu goor bobu ku goor ki gëm ku jigen ko nongo ko ñom ñep ñu jël lepp dalo ko yalla ñom seen dom jojje ba dalo yalla ñukkal gëm yalla du jaaxal kenn lu juddo ci tagg bu nawul jaaxali bokkom mom itam mu daal di nungu dogal ba mom ismaila daal ni wajuram defal rek li nga xamanteni bi mom la la yalla sante def ko ndax yalla mu bind yalla mala joxon ginaaw yalla la ko sante nak leele yalla sante rek def ko mu dis lol nak ibrahima lol mu dis lol ci mom waye nak mun ko ginaaw nungu nga sa wajul nungu na kon na ko def deysan lol dafa am luñ ci wala jang ci nit dafa wara gem yalla nungu dogalub yalla ndax yalla mom ku dungu nungu lu dogal da ngay sonu rek waye yalla mom lama dogal lolay am yalla nopi na bu yag lol ku ko xam do iñaan ku ko am do soxor ku ko xam do iñane nit ku ko xam lu yalla dogal ci nit ding ko nongu do jema yakal ken dara parce que lepp da ngay koy delo yalla da ngay xam ni yalla mom moy dogal ci yalla nopina kon sayyidina ibrahim mom yakarna ni fofu mom gatcha ngalama waye nak wajuru wi nga xamantani bi moy wajuru sayyidina ismaila itam gatcha ngalama ndax lolou yakarna jigene tay ku len ko waxon waxuma sax len di waye duma dong ku tad ku li xey nak wolé len sa dom ji fakk yar bu bax bu mag ne len yalla dama digal ni sa dom ji nako dor ay yek bo moytul senum sey fa lay yem waxuma nak len di waye momit dafa gem yalla nongu dogal suñu borom delu lepp yalla delu lepp tay sayyidina ibrahim ismaïl ñew momitam jaar fofa ñu dox lepp yalla ñu xey sayyidina ibrahim niko kon bismillah lama yalla ginaaw nungu nga sa yaay nungu na na def lima yalla wax ndaysan waye xam nga ni bañ ko teure ba ko ba war ko rendi ismaïla sayna ibrahim bu das das na paga ba ba waxu wuti ko ba bëgg dawal ci putu ismaïla gi waye bu ñaari beuti ci ñaari beuti bu jakarlo ci jom jojur xol bi yermane da koy japp du ko mëna rendi ndaysan kon lolu amna solo lolu dafa am lu bari bari bari luñ ci wara jàngé ismaïla ni ko légui nak kon ginaaw non la démé légui da ngay wut musor nga tak sama ñaari beut bu ko defé ndax yaama jur té tam boma jakkalo man ma xol la nga xol ma do ma mëna rendi bo takké sama ñaari beut nak bu ko defé bu boba do ma gis di nga ma mëna rendi nga xamni fofu tam war nañ fe jàngé lu bari bari bari bari ci gëm yalla waye delo yalla suñu borom jukkal nungo jaamu yalla xam nit ku ne lo am nga xamni yalla la ko jox lo ñakk nga xamni yalla la ko xagn lolou moy mbir mi tank nit yeggugul fofu rek ak gëm yalla am dess na ndax tank nit dara nga koy dal mu diko tek ben doom adama rek deug ak gëm yalla am dess na waye lepp boko jëlé jox ko yalla le seigne touba waxon rek le dehr niyati wa ilmi wa khitmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila sukuli lepp nga delo ko suñu borom yaakar na ni sa mbir day rafet bi lolu amé nak gis nga leen ci yalla fayé moy ñent xaji tianti alhamdullilah rabbil alamin moy ñent xaji tianti ndax ismaïla bimu jëlé ibrahima bimu jëlé pak bi diko dafal yalla mo wax jibril niko fexé demal aljana nga jël fa am xar nga ñew remplacer ko nga xamne ibrahima bim dawale bak mom defal na ci pat ci boutou ismaïla koy lend waye nek ci xarma rek ko dendi ismaïla ni alhamdullilah rabbil alamin man mi warana fatutuma xarma wax lolou wajuru mu jigen wax lolou ibrahima wax lolou lan lañ wara jangati ci bis bi nak kon ni nga xamanteni bi dañu dem ba don ay jigen sunu mbokk soxna yi ndax mi mu melni kat tabaski bu ñewé ni yu melni ñun gis nañ ko budul ben gis nañ ko budul ñaaré amna sey yu bare bare bare yo xam dañ ci am problème amna sey yu bare yo xamanteni bi ci bis yu melni ci lañ ñuy tagalo ndax lan mo koy waral moy dañuy dem bay tek seen borom keur yo xamanteni bi leer na ni ki li ngi koy tek manuko xana ko xol ci ibrahim kon soxna sosa kon do def lolu mom ñu wara ne rendi do mom mu joxe ko te yalla tax ni borom keuram rendi ko kon ko xol ci lolu yakar na ni do dem ba tuntu xol sa jikkat ni ko tay nga may indil xam sangam ba tay nga may nangam ba tay nga may xotel jass ne nangam ngeen dem ba problème am ci ba ab sayyid ci tas yakar na lolu ko am xalat wala nga am xel dara do ko def benen bi ci tagu ñu xamni bis la bo xamanteni bi manam amna ñu ci bari ño xamanteni bi lañ cey def bo ci jëlé won aduna danaka jeexna tak aduna rek aduna ay kessa la aduna ndax la yukallifullahu nafsan illa wusaha yalla mu teggul ken lu mën mbir mu mën di doon mo ne boko mënul wacc na la wala bo nga def ko nang ko mané nga def ko nang ko mané fimné amna ño xamanteni bi bu julli bu tabaski joté fajal lañuy jog dem sangu dem japp dem set mbumu rafet ñu sol ko xeyn gëtt gu neex ngabu sajada wala laytay waxu wuti julli kay ba wala jakaja atum yalla da nañ ko am seen kanam gi du fon suuf wallahi lasim ma dañ dan tudd ba 10 heures ba ba 11 heures ñu sogo julli amna ño xamni tan sax bo dé xol julli du tabaski ba tabaski lañuy julli ba ko dé ba ko lañuy julli amna yo xamni ken mun leena ma sa taxajuk fajal ne dañuy julli ken mus ko manam bu tabaski jotté nak légui yow fajal pile nga daldi yew sangu japp lu ne nga def ko sol mumu rafet xéño parfum ngabu julli kay ba japp ci loxol dom di seug ri wuti jakkaji wala wuti jumaaji de woné ni man ab julli la mais julli ken duko woné non yalla ngistal yalla soxlu wuko yalla soxlu wuko di yalla mom lim soxla moy nga yekku yalla dañ koy yek mi ngi melni yow mu tok bam yag fi beurep ñu ne allahu akbar nodd waxtu yi jotna la nga nekkon lepp nga bayiko waaw ndax yalla la mom yalla neena waxtu yi jotna la nga nekkon lepp nga bayiko mais sama classe gu bari fi ni manam julli teureski mo len di bolé julli ba julli correcte moy tax ñu julli waye bu dul julli correcte julli teureski dañuy nelaw ba 2 heures ba ñu nelaw ba midi bu ñu demul fenn ñu soga jog waye saxar nga ci gis ko xamne ke fajar 5 heures ba 4 heures lay jog dem japp dem julli te dara xewul bari wul ba ñukoy def amna ñukoy def nak waye amna ño xamne mom do len ci fek kon nak bu julli ñewé mba tarisk ñew nga def lola yow yow mi ko defet nak nga xamne yow minimum yalla mom mune su ko nax wa ndax mbir nak da la wara jaral wa benen bi ci tagu moy soxna yi nga xamne yefi yagul yefi benen bi ci dess du farata sunna la sunna juñu akadala sunna la waye du farata kako man def ko bu defan aduna li ci biram dako man koko dako man waye kako mënu nako def nam ko mané kanam jënd am xadum juroom fukki jënd ba juroom ben fukki jënd ba téméré jënd ne yew ko ci bundu kërëm sang ko ay gonaym diko sang bu taxé nga tanci xol sa bundu kër ni ko tay ji ke dag mel ni xadum ñeen fukki jënd ba juroom fukki jënd mu dem jël yefi jambour mba mu leb yefi jambour mba mu dugg ci lu mënul dem fexé ba def ko bu ëlëgé yakarna dang dang mën na ca am ah mba mu doon bor bo xamanteni bi mën nañ ko ko top ba yamal xamat akbar gën jëm su ko defé nak bu boba pertement ñaar yoon day doon waaw ndax ndax ne nga yow li dang koy def ni dang koy jaamu yalla mais jaamu yalla go xamni yow amé nga ci bor fayewuko ta xamu kan day xamu fa la day dikalé ngay gis ño xamanteni bi fi ne ni manam xarum tabaski mañuy lepp dañen am ak mom juroom benn at man demb waxtan na ma nit ko xamni ki waxna ma nema amna ko xamni lebalon na ko xarum tabaski mo xamantene te ran na ci juroom benn at mo xamni xal mo matagul lu waral lolou ndax bëgg aduna aduna kesse yalla mom bokkutul aduna kesse la wa ñun nit ku ñul nak ñun dem na ñoo dem ba tek suñu bop lo xamantene bi yalla teggunuko men noko tek suñu bop non moy do no dem ba yu ci bari dañ ci am complexe xar lañu wax mu goor boko mul xar mu jigen boko mul bayu goor boko mul bayu jigen lan motax ñu bëgg ci gënne bay wala lan motax ñu bëgg ci gënne xar mu jigen bari na fi ñoo xamantani bi fi ni ñi ngi dox di wax naan duma tabaske bay ma duma tabaske xar mu jigen wallahi la sim ñoñe ñi koy wax te bayu goor ma bayu jigen lañ leen tuddé won bañ gëné jamono aka bari aka bari bari na fi ñoo xamantene bi fi dañuy wax naan man duma tereske beut man duma tereske li man na yalla dedit yalla xam nga lu mu soxla xol bi la soxla yene ji inama ahmalu bin niyyati wa inama likulli amri ma nawa yene ji yalla la yalla soxla wa yalla manam du question yappe ak yoy dedit yalla lolu ñoru ko ci de xam nga lu ko ci ñoon digal li man ibrahima mu yalla non rayal sa doom mu diko def xam na nit ken duko jëfëndiko xam dañu ab julli du lek nit ken duko jëfëndiko waye ndigal la yalla soxla bako yalla ne def ko mu am yene def ko rek la lepp mat ñan mo tax na ñu bëgg jël mbir mi yob ko fo xamne mbir ma neewu fa jass am na ñu xam dañ na destinaire lay sol bo leen xottal lan legos duñ ko sol ba leen xew bu day wax duñ ko sol ngay doon digeen nit sa borom ke dang may xottal dang ngay xottal sama wa keur dang ngay jëndum tabaski ta am leneen lu gëna ci sa kanam lu gëna ñor ndax heure bo xey tagal ko sew bi ne ko yoonu marché te bëggo dëkk ak aw nit ñi añe ka réde ke ndik yow sa njabot di xool wala yow ngay xool courant ba ñu ndox ma ñew leneen ak leneen ñew est ce nit ñi ñu ngi bayyi xel yoyu est ce ñu ngi bayyi xel yoyu est ce jigen ju bax dëgg du sutura jëkërem nga xamni bo nekk nak sa borom kër mu dem ba yalla dogul amuko sax yow wala wëru ko feñal ci sa kanam won nga ko won ne ko li yalla la ko sante waye meñu ko muñ ko muñ ñako ba defé ko nang ko mané sutural sa borom kër waye amna ci ño xamné dañuy dem sax ba ci xul ak seen borom kër ba seen sey sax dañu tass wallahi la seen limay wax dama ko gis diw xaram ñeen fukk jull lañ ko jëndal xalu juroom fukk jull lañ ko ngeen xulo ci sa borom kër ne man awma ko wax de gal limay am def na ngon ko man bëgguma li mba mu dar dar li jeenti dem ba daral jeen lamuy jeen ñew indi ko ngane ko li mom soxlu mako delo ko fang ko jele won ay way kon sutura lo to sa borom keur mba yow kon xolif to ci ke nga xam dañu bëgg na leen di domam mu ne borom keuram rendi ko ndax yalla la ko sante kon royo ci koka jigen day sutural borom keuram wala bu fekke ni tol na la nonu yow mi jigen la war pourtant tabaski du tiangi na goor do nga la war ñepp la war yow mi jigen sax bu de muskalam nga war na la yene sax njabot gi yene mom yene bok keur gi
1: boko sa borom keureum munul ta nga man ko yow nga jappale ko ci wala nga def ko wala nga yeketti la nga amne ko ni yaay am li def ko ci tabaskini waxe do ko def da ngay jël la nga yor te kat benen bi ci gëna graw buñu la ndayale won dom tay ji ñu ne nday diw me ñu la ndayale amna dom no meuna def di nga fexé ba am 1 million wala 200 000 wala 250 000 nga def ko ci kon tel te aduna kessa la nak aduna demul fan nak benen bi ci dess moy dafa aram nagn ko wax dafa aram ndax bañ ñako calendrier la doom ju junni la joxon nga tegal ko ci fukki junni junni bu mu la jox fukki junni nga ko ci tegal xana lol kay ken ko lay gat kat xam nga dafa aram jox la 5000 nga joxe 50000 jox la 100000 nga joxe 500000 waye buñ la non tay diw dafa sa dom je ñu la nday ma sa badjel dafa am dom ñu ndeyele la ko ma badjel bo don jaay sa matel ma sa or dañ ko jaay def ko ci lan mo tax sa borom keur gi nga xamne ni yene bokk njabot gi sekk bu keur gi nga xamne mom bu mënu yow da nga wara man bis bu melni am ay morom de def muñ ta def yow nga wolo setan sax wala nga tax ci li ben problème yekete la nga am nga jox koko dama koy faral de netti bis bu ne ci soxna soso nga xamantani bi jekel je la season jëgëy dafa 6 borom kër ba dafa 6 lool la tax ñu diko netali lu bari moy dañu bëgg jigeen ñi di sutural seen borom kër yi gone yi nga xamne ay tout tank lan te mënu gunu te nek ak seen wajur te seen wajur mënu nit ñu xam ñu wara xamni ñu wara gurgulu ba sutural seen bay yi ba seen nday yi te xamni loolay mu gaddu ñom lañuy don gone ya ko wara gaddu lool tam dafa am solo al dafa am solo di ndax si borom keur bi dafa 6 lol dafa 6 lol xey dem dit di bayyi ci tol ba dem wut ginar ñew defal ko rendi ko ne ko togol mako lol lu tax ñu ko faral di netali lu bare yu melni da ci am ci ñi nga xamanteni bi duñu sutura seen borom keur nga xamne dañuy dem ci xuluk seen borom keur seen seydi ci tass wala ñu ci am problème wala ñepp ñu déggal di wak diw kon da xana xolu ci ki may bëgg netali mom xol ki may bëgg netali nga xamne mom jëk ji mom da 6 yalla da ko bind nato mu 6 melni ma jaara samb xey defar ginaar ñew soxna jox soxna sini ko defaral mako togal mako ma ngi dem ci tole soxna ci xey defar ginaar gi bamu togg ko bamu bax bamu ko togge ba rusi ko bay wëlbeuti bay yak bay bëgg wëlbeuti rek mom daw ci rek bayyi ni assalamu alaykum am fum demen jaar fa ñu fekk ko muy wëlbeuti togg na ginaar gi ba ginaar gi ñorna bayyi bi gis na ginaar gi bayyi bi nuyo ak mom mën ko bayyi fo demen mën ko man dama gënoon waye dama leen di bañe tegg rek dama neewon na fi jaar mën ko bismillah togal mu la ñew tok ci neeg bi ndaysan fekk togg na ginaar gi ñorna ba muy wëlbeuti ha sama waji mom du bokk dafa sis de waye li de tay mom munuma ci dar ndax ki de mom sama baye la momu jul te li may togg gis nako te munuma ko baye muy dem ah munuma ko baye muy dem de dal di dem raxs bolam bamu set mu jël ben tankub ginar dang ginar ga ben tank la ci jël ben tank dal di ko raxs bolam bamu set mu teggo ci bayam ndaysan ñew tegal ko ah bayam ndaysan dal di ñew xewlu ba torka la mashallah mu may ko ndox mu nan mu lox sama ko ma ngi dem bu ñewen di ñewen nak ñewel mako ma ngi dem ndax ci dadi yegg te wañam dadi yeggale lam doon togg ginaar ga ba mu ñor mu dadi jël la ca dess dadi ko yak ci bol dadi yenn wuti tol ya di ko yetti borom kërëm yalla dogal ba mu yeggé rek fekk na borom kër ba ngi bay ndaysan ndax ci dadi aksi nak bolé kokum ndoxum ak bol bi mu yenu dal ni salamu alaykum borom keur bi ni ko alaykum salam mu ko daga ñew indi nga nekk li mu ko indi na ko de borom keur bi dal di sap aller bi dal di ñew tok ci ker gi ndax ci dal di yenn ko ndaysan bol bi yaru lol ah dal di raxsu mom waji dal di ubi bol bi xol tankub ginar ga manki mu ko ah waaw li nak mu ko ha mu ko ah ana tankub ginar ba mu ko wax deug yalla di bima ko rosé ba togg ba mu ñor de sama bay da amul fum demal ñew yam ci bim ci yame nak ma jël tank bu ginaar ba jox ndax gis na ko te moy sa bay te xamatu mu numa koy def rek mu door kom talata ba daanu ci kom dal ko sama keur nak buma la fa fek acca sama keur buma la fa fek ndaw si dal di jël dal di ñew dal di mom itam bam ñewé nak ndaysan jël li bagasam deful len da ñew rek dal di son bobam dal di ñew keur bayam bam ñew New York bayam bayam nako ah moy lu wut ba jam la yow legui la fa jogi di nga jox mo man dekk ba tawkala ma sha Allah fi na ay sax soxlo mako man ko waaw lool de amna way nak ba nga fa jogé nak dama am luma joté sama borom keur ba mon ko li ngeen joté mon ko ah lol de munuma lako wax na nga bayil bam ñew rek bis bu ñewé fi rek dina la wax lam joté way fi munuma lako wax ko det man légui la fa joggé nga yëm li fekk la ngay tok ginar nga sakati jox mo mën dikki bu torkala ma ngi ni ab ay sax soolumako digënté bi ngeen jappanté mon ko wa dama lu ñubu ndik la ci tolé way bama yégué dañu jappanté ci tolé waye bañ jappanté nak dañu mo buma la fekk sama kër légui nak motax ma ñew fi bay bi ne ko kono wax ma lu ngeen jotté wax mon ko lu ngeen jotté nak bay mënu ma la ko wax mom nigal bam ñew rek bu ñew na la wax liñ jotté nda waji dadi xamna def na heure waji dadi bay bam yegg bam baye ba wacc dadi ñew ci xaritam ne ko ah def na heure de mënu ko lo def mënu ko soxna ci dama ko don togglo ginar bam ma toggalé ginar gi ba ginar ga ñor nak mu yenn la ci res idil mako dadi bayam da ca yam mu jël poju ginar ba jox ko bam ma indilé la ci res nak ma xol ndab la gisuma ci podju ginar ba man ko anuma munima sa bay la ko jox door na ko te neena ko mo fek sama keur ba dem na keur bayam legi nak xoma noy def ma gew waji ne ko ah xana jema dem rek waye bu demet ci gatcha do nga lay dem xam nga ne def nga erreur de li nga def de def nga erreur de def erreur bu ni sax nga def dafa erreur bu ndaw nan dem waye bu demé nak mom luñu wax bay bon nangu ko rek te xamni mom def nan erreur def nga erreur yobale nga ma ci erreur bi ñu andando ñew dadi nuyo bay bi jamante ak ñom mën ko la diw mën ko mi ngi fi mën ko mom de da fay ñew mën ko mom de da fay ñew ndax neena da ngeen jappante bam ñewé nak la ñaku li ngeen joté waye neena ma da bëgg bay bi ngeen ñew rek mom mu soga wax li ngeen joté mu waxaguma dara mën ko kon de man de ñew na bay bi dadi yoni dadi wo wa kër ba wo dëkk ba ñun ñepp wo wa kër ga ak mbolo bi ñepp tew mu ne ndaw sa yow kat bëkk dem nga fi ñew mu ne ko waaw mu ne ko ndax dama jaar sa biir kër ba ma jaale bëkk dem sa kër fekk la ngay togg ginaar nga tibbal ma ca ma ndekki ba tawakkala masallah booba léegi sax maa ngi lay sant di ñaan li ñaan sa borom kër waaye li ma jaaxal nag dama ñëw tëgguma ca ab diira nga toppaat samay tànk bi nga ñëwee nga dama da ngaa joteeg sa borom kër laan naa nee na loo joteeg moom nag nga ne ma woon bu nu ma la ko wax bis bu ñëwee nag dinaa la ko wax léegi nag ana lu ngeen jote waji bëgg wax ndaw si ne ko déet yow mënu koo wax ndax man maa ñëwoon ne sama bay dama jàppante ak yow te sama bay bi ma laajee ne ma lu ngeen jote dama ko ne nigal ba bam ñëw bu ñëwee danaa la wax luñ jote man waxaguma luñ jote bàyyil ba ma wax luñ jote ma noppi yow boo dee wax nga soog a wax ndeysaan nit day suturaal borom këram mbooloo mi nit tirim bàyyi bi ne ko kon bisimilah mu ne ko mo yow daal barki dem ba nga fa jaaree bàyyi mu naa mën ko danga maa fekk may togg ginaar mun ko wallahi man nga tibal ma ci sax torkal ba sama xol sedd ma ndiki ba torkal mun ko waaw kay nak ba nga fa joge nak dama djel la deste ginaar ga rax sama bol yak ko ci defaru ba djek bolé ko sam ndox don ko go yett sama bolum keur gi ci tolé la deste ginaar ga wa yo xam nga poj ba la la jox mun ko waaw mo nga way poj ba nga jox de torkal sama xol sedd na ci ndax xam na ni ba mu jexé mom añ sax solatumako mën ko léegi nag ba loola amee nag ba may deme ba yéene ko ndékkili nag fekk muy bay mu sëppub aléeram ñëw ma taajal ko ndékkili mu ubbi ndékkili bam yemee xool ginaar ga pooj ba manki mu ne ma léegi ginaar gi dadaa manki man ko waaw sama bàyyi dama fa jaar nuyoog man fekk ma ma rësi bay wëlbati ma tibb ma jël pooju ginaar ba jox ko mu dóor mam talaata man ko lu tax nga dóor mam talaata mu ne ma ko tol ni sa bàyyi ñëw fekk ma lay togloo ginaar joxo ko dënd ba lu way nga di ko jox pooj ba allahu akbar la ilaha illallah xoolal kii ni mu sutraale borom këram loolu li ñu ci jublu ci net léegi mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy dem ba tontoxal seen borom kër waaye nag am na ci loo xam ne itam góor ñi ñoo ci war a jël seen responsabilité gis nga mbir mi du aduna waaw mbir mi yàlla aduna am na li ma wax léegi rek am na ñoo xam ne seen mbir boo ci jëlee aduna nag daanaka day jeex tàkk yàlla néewu la jël lebal ay alele jaamur def ci waxuloo ko de néewu la sàccal def ci de neewla def ci lo mënul de dal ni def ko yow mi ko man boko mënul waccena la am det lu leer nañ la lu neexa deg la aduna japp no ba fini ñu bare sax rusnu ñoo mat xarmu jigen ne dañ ko duggal seen kër mba aw bay ta xarmu jigen bok ci bay bok ci ginaas nak sogu ñew gileem fofu ne gileem ak nak li ñi ri da ngay ñak xar ba nopi ñak bay ba nopi sogu dem ci gileem ak gina ak nak am deet lo waral lool ñu dema ni ñun ba jamono japp no bu fini ni ko wax du ñime yobu xarmu jigen ba du ñugo yobu aw bay nga xamni dem nañ sax ba sunu gu doomi ndaw yi yar nañ len yar bo xamantani nama yalla diggal ñi ci bare xamade ba buñu gëssan sax ngabbu bay wa nga ngab len sax ñu la dola yoxo te jale yu xon ñom xamuñu la xew xamuñu seen bay bobé nga xamantani bu mo ngab lolu indi nga diko yoxo sa morom bay bobé yow sa bay ba nga xamantani mo jëndum xar indi yow wo metul aw bay lañ ko ngenté mbaxal mu jigen wa lu tax nak yow legui nak lolou nak ñun fan lañ ko tek fan lañ tek lolou nit ñi nañ jël ci suñu xel yi nañ xamni bis bi du manam du bisu wonewu du aduna taxul ndigalal yalla la am nit warona faatu bu nit faatuul am xar faatu xar ma bay ma lo am ba ci gina sax boko amé baxna ah boko amé baxna boko amul kaka am man la yu bare yonent bi dafa ba tebeski jotta dafa lan di won ñaari xar yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni bi xar defal nako sa bi xel defal nako kuko beugante monoko ko bok ci man te monoko rek defal tebeski nala legi nak ñun duñu yam ci lolu dañuy duñu yam ci moy da nga nan sama soxna tax ñimu ma yobu bay ba sama soxna tax ñimu ma yobu xar mu jigen ba sama soxna tax day gi sax ko xam day gor gor lu ñet ñet jaay lam am lepp def tout le moyen ba lim jeun xaram mu ndaw mu ñew mu ñu ko xarmé da tout demal delo ko fa nga ko jëlé won xam nga le ndombe gi kenn ko lay sama kër kenn ko féré xana kon yow bu baba yow kay bu féké ni jigen yow yaay jigen nga té lool nan la ja fék ubbi sax armoire nga yëkëta nga am yëkë jox sa borom kër ñi jëna sen borom kër tabaski nak da nga leena gën ismaël ko ak nga xamni mo joxé doom nak ak rom nak ni bayam ray ko nak ko ka la gën di kon wala royo ci mom ni dal dañu wara delu ci xel yi xamni manam fi ne bew gi mitina te dafa am lo xamanteni bi mu nta ñak te lolu mangi ci sunu loss wi nañ yërem goor ñi nañ xamni jamono bu ñëwé nam dikké dañ ko né jappé amna goor ñi dafa am lu ne ci sunu loss du leen wacc mu te bis bu ne mo yakko dal len moy yono marché te bir mi yagul lo xamanteni bi 10 heures nga ko dajal niko dewenati ko dajal niko dew 10 heures rek bu joté ba 11 heures ko dajal niko dewenati en say nga gis ci ko xamni ke day dugg ba def ci lo xamanteni munuko wallahi ma ngay agn waye lami muju moy nel sabay nel neen diw nekuma fi wala ngay dox bam yag nga rombo mbedd di tegg mbedd ma amna ci lima yalla bal ñu xamni ku leen awel bor dañ lay taxaw du ñamu ñel fa ngay ané lañ lay fekk ne la sama xaalis la soxla mba fi tay duma fi juk lu ko jar ci aduna lool lan moko jar nit ñi lañ jëlo ci xel yi tay def lu ñu man olof ñay amna ku nekkon sa jëda gal ku ñu wax du job da na wax def la nga man wax la nga man bu teddé nelaw waxtu wo deful sa bay da na wax yokum ci yokunam taxaway way ku tokki di nga delu fa nga nekkon benen bi ci dess moy balonté ak gi way yalla mune su ko nax de ku yakane man nga nax yalla yaangi nax sa bop way yalla mo mo li bind mom te dina la japp muno nax yalla dekk sa mbokum julit di sa mbokum talibé di sa mbokum la xala ngeen bokku lepp yaangi mom bu julli joté nga waxu dem ci mom reko bañu wex tal niko bal mak te bu la woné ginaaw nga wax ko lo xamné bu te wéñ dalon faatu mba loko mané yakal nga yakal koko mba yini woko dara mba bu lu bax na la ne dim ci mom boko mané feul sax no mana def ding ko feul ba feul ko mba nga at la dem fi jibar niko djimi dama bëgg mu faat wala mu def wala bu mu am dara

tawarkala masala xam naa ñu ngi siyaar bu baax a baax mbooleem auditeurs yi dañuy ubbi téléphone bi 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02. Ñu siyaar baax Ndey Marème Sarr ndeysaan foofu ci Sam ak soxna Mathieu Fidior soxna Yama Mbaye sama doom ne foofu fi ñoom ndeysaan ñu ngi leen ziar baax. Waaye sëñ Pape Camara seen borom kër moom itam ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq. Waaye Ndey Marème Gueye moom itam ñu ngi koy ziar bu baax a baax foofu ci Sam soxna Fatim Mbaye fàtte wuñ ko soxna Kumba Cis sëñ Moustapha Diop sëñ Basirou Ndiaye Sam ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci barke borom Touba. Di ñaan bis bi nga xam ne ci lañ jëm yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim yëgale ko alhamdulilahi rabbil aalamin. Sëñ Mor Diagne sa waaji ñu ngi koy ziar bu baax. Waaye sëñ Talle Ly Gédé Bousso ñu ngi koy ziar bu baax. Sëñ Cheikh Boy soxna Oumy Sall ñu ngi koy ziar bu baax foofu ci Mbousobé. Soxna Khady Mbaye Ndiané moom tam ñu ngi koy ziar bu baax. Soxna Mati Ba fàtte wuñ ko. Soxna Daba Diop soxna Sodo Mbodj ñu ngi koy ziar bu baax. Sëñ Amsa Diop sëñ Moustapha Diop sëñ Fallu Seck soxna Fatim Mbaye sëñ Moustapha Fall ndeysaan ñu dëkk ak moom foofu ci Mbousobé ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax a baax ndeysaan bokk ci njabatu sëñ Saliou Fall Daru Khafour di ko baax wax dëgg yàlla. Waaye soxna sa Thiam di soxna moom itam ñu ngi koy siyaar bu baax ndeysaan di ko ñaan suñu borom defal ko tawfiq moom itam. Waaye di siyaar baax sëñ Fallu Seck waaye soxna Fatim Mbaye soxna Kumba Cis soxna Awa Ndaw soxna Adama Gissé foofu ci Daru Marnaan soxna Dior Gueye ñu ngi koy siyaar bu baax soxna Awa Touba soxna Awa Diakhaté foofu ci Mbousobé moom itam ndeysaan nga xam ne émission bi di ko raw benn yoon ñu ngi koy ziar bu baax. Soxna Fatim Gueye sunu doom li suñu jarbaat foofu ci Deru Tansil moom itam ñu ngi koy ziar bu baax. Soxna Ngone Gassama soxna Fat Seck Diakatu Ndugg sëñ Mor Gueye ndeysaan ñu ngi koy ziar bu baax moom itam di téer ne foofu ci marché Mbousobé sëñ Mor Gueye moom Cheikh Issa Dienne borom Dienne ak Lëgën ñu ngi koy ziar bu baax. Soxna Dial Thiam Allah ñu ngi koy ziar bu baax a baax. Sëñ Djéli Mbaye ndeysaan ne foofu moom itam ci marché Mbousobé ndeysaan di téer. Waaye sëñ Diouf defarkatu rajo réparateur rajo ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. Sëñ Khady Mbaye moom Alhaji Ndiaga Mbaye ndeysaan suñu doom suñu xarit ñu ngi koy ziar bu baax a baax baax di ko ñaanal jàmm. Waaye sëñ Khady Mbaye Mokhtar moom itam ne foofu ci Umul Khoura di suñu xarit di suñu wëllëre moom itam ñu ngi koy ziar bu baax. Soxna Sodo John soxna Njam Biey sëñ Cheikh sëñ moom sëñ Touba ne foofu ci marché Daru Marnaan moom itam ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax ndeysaan. Soxna Khady Kane bëgg Fallu fàtte wuñ ko benn yoon sëñ Fallu Ndour sama xarit ndeysaan moom sëriñ Touba moom sëñ Modou Moussa Mbacke moom sëñ Saliou sëñ Fallu Ndour Baye Fall ndeysaan ñu ngi koy ziar bu baax di réparateur rajo dëkk Mbousobé waaye ne foofu ci marché Daru Manaan bi ñu ngi koy ziar bu baax. Sëñ Cheikh Sey soxna Sey Gueye foofu ci Mal bi ci Mbousobé moom itam ñu ngi koy ziar bu baax a baax. Soxna Kumba Samb fàtte wuñ ko benn yoon ndeysaan ak sëñ Djéli Mbaye ndeysaan moom itam ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax a baax. Sëñ Babacar Mbaye Jankatu Xassa It moom itam ñu ngi koy ziar bu baax ne foofu ci Mbousobé nga xam ne moom itam boo demee ma nga dégg gegganoo rajo ba di déglu émission bi. Soxna Roqe Dieng di soxnaam fàtte wuñ ko benn yoon. Sëñ Khadim Mbaye sëñ Khadim Kayré di commerçant ne foofu ci yoon Daru moom itam ñu ngi koy ziar bu baax. Sëñ Dame Diop fàtte wuñ ko. Soxna Nogay Niang ndeysaan sunu jigéen soxna Nogay Niang ndeysaan nekk foofu ci Mbousobé moom itam di ko baax ak soxna Fat Diop fàtte wuñ leen ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar baax a baax a baax. 88 628 19 02 88 628 19 02 foofu lañu jaar ba mën ànd ak ñun ci émission bi ñuy waxtaanee tabaski ak yi nga xamante ne bi moo ci lëkku rek bëgg rek ñun ñëpp ñu jàppalante bëgg itam ñun ñëpp rek ñu xam ne bis bi benn bis la te day jàll incha allahu rabbi. Ndax àdduna moom lépp na ci sa kanam rek loola won kanam rek won na la ginnaaw bëkk démb la woon màggul daru salaam jeex na leneen noonu koor ga jeex na tabaski gi day jeex màggal gaa ngi ñëw te damay faral di wax ba tàyyi na ñun ñi nga xam ne ñoo dëkki Touba màggal lépp a baax waaye màggal nag ndax moom màggal moom daa yàgg te yaatu moo tax tabaski mën naa doon ñaari fan mën naa doon une semaine mais màggal moom mën naa doon daanaka weer mbaa ñaari weer ndax moom bu màggal bu gan ñu jubee bu desee weer gan ñu commencé ñëw te am ñoo xam ne sax daanaka gàmmoo leen fi jële. Kon yooyu yëpp mi ngi ci suñu kanam incha allah rabbi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. Moo tax rek lépp lu waay di def itam na fexe ba man ko rek ci bés bi ku ci mën a dimbali nit itam te yàlla tax nga dimbali ko te yàlla tax waaw lépp lu waay def it na ko def te yàlla tax bul dimbali kenn ngir bu ëllëgee nga tax fenn naa maa ko dimbali mbaa maa ko téye tabaski déedéet ndax kenn joxul sa bopp waaw yàlla mooy joxe waaw yow mi man sa côté bu mu tax nga xeeb nit mukk

jeuf seigne mamour fal ci xassidi am solo yoyu koku moy alhaji seigne cheikh sall bu touba guy mbinde torkal ñu koy ziar baax baax di ñaan suñu borom tebal ko ci tawfiq mbolem ñu mi andal ñepp ñu ngi fofu lañu jaar sax ziar wa mbacke bari et sen galas daire cheikh abdoulane mbacke bi ne fofu ñu ngi leen di ziar baax seigne bay sek jitu ko ndaysan soxna ndaysan soxna sa job ñom ñepp ndaysan ñu ngi leen di ziar bu baax baax baax baax baax baax baax waye di ziar baax sonna sukay mbop fofu ci isin glass ñu ngi koy ziar bu baax baax baax sonna aram job fofu ci ndindi mom tam ñu ngi koy ziar baax ndaysan nga xamne mo jité daaira bi daayatul khitma mom tam ñu ngi koy ziar bu baax baax baax baax waye seigne abdou samad fall ñu ngi koy ziar baax baax sonna sey fatte wuñ leen seigne bey job sonna bambi ñom ñep fatte wuñ leen ñom ñep ñu ngi leen ziar baax fofu ci isin glass di ziar ba mbusso bi ni ma koy faral di waxe sonna yama geey mi ñu dendal seigne cheikh diagne seigne yalla diagne seigne cheikh fall wa sarine fatte wuñ len ñom ñep ndaysan seigne dam gey ñom nga xamne ñom ñe jakarlo wa arabi sewori taxi ma dekk fofu wa sump gi ñom seigne amar fall seigne bacc mbot ñom seigne dam fay seigne cheikh diop seigne gore diop ñom ñom ñep rek ma ñu fay tok ñep rek wax deug yalla ñu ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baaxa baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq xana ñi dem ba mbacke bari ziar baax seigne assane cham sun jarbat ñu ko ziar baax baax baax soxna ndey diop nga xamne mo jité auditeur ici mom tam soxna dar soxna ndey mbey geewal seigne cheikh tiam ñu ko ziar bu baax baax seigne mam gor tiam soxna maletu geey sun magu baax ji fa nek ak mbolé wa mbacké bari waye wa tindo di fatte wuñ leen ñom tam seigne mor ñang seigne jam jaay seigne jaara seigne jam jaay seigne soxna daba jogay seigne bacc geey ñom soxna soda ñang ñom ñepp rek wax deug yalla ña fa nek ñepp rek wa mbolé wa tindo di ñom ñepp rek ñu leen ziar ba wa katché mam jaar seigne assane geey ñu ko ziar baax baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq soxna jaaga man bayyi ci biir kër ga fatte wuñ ko wa ka seigne jam fay dalka sega fatte wuñ leen ñom ñepp di ñaan suñu borom defal leen tawfiq soxna mam jaar mbaye ndaysan ñu koy ziar baax soxna ndey sal soxna ndey penda ñom ñepp fatte wuñ leen soxna daba fay soxna sali ñom ñepp fatte wuñ leen di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci barke cheikh amadou bamba khadim rasoul 88 68 19 02 88 68 19 02 waye goné boko yéré ci doylu nga xamné lu mu gis man na ca japp rek tawakkala ma sha Allah waaw amna goné yo xamanteni bi fini ni manam man nga léna xottel ren ci cor ndax yefit événement yi dafa bari ma sha Allah dafa bari waaw ndax bëkk dem lañ joggé ci corité yéne bo bu teraski jallé tam xalaté nga ñëw tam xalit magal nga ñëw magal gamo nga ñëw yenen ak yoy yépp lén du ci né day am lu war nit kon programme dafa bax waaw programme dafa bax du tiangi nak lu ñew rek nga ne damay xottel goné nangam ak nangam dedet amna goné yu xam aduna yo xamantene bi fi ne lañuy wax moy papa kat la nga ma xottel lañ ci kolal tegi nañ mako fotal passel mako masal ko waaw yow demo fenn ndewenal rek ngay def dal di ñi baat sa kër benen bi ci tagu tam moy xale yu ndaw yu tuuti nga xamni mënu ñu dara nañ leen bayyi nañ leen bayyi yabal ci nit ñi ñuy taxawalu ji xale bu dee xale bu xam dara nga xam ne moom mën naa lijjanti boppam mën naa dem mën naa ñëw loolu amul benn problème waaye gone goo xam ne yow dox sax daanaka mënu ko nga boole koog ay mag yu ci bare bare problème yu ci bare bare da ciy am problème yu ci bare bare bare bare bare da ciy am beneen bi ci des tam ñi nga xam ne ñooy waajuure xale yi yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm waaye nañuy xam aduna dafa baax gone boo ko yebale mu ne day ñaale ndewénal bu demee ba daanaka jant bi waaja soo day ñibbi nag dem toog ci wajul waaye dem ba xaaju guddi ngay dugg ci biir kër fekk aw nit ñu tonga naan damay laaj ndiwénal daanaka ne loolu moom teguwul fenn waaw lu ci bare bare bare ab yar la nit ñi nañ delluwaat yaraat gone yi tegaat leen ci yoon olof njaay nag nee na bala ngaa yar kenn mën a yar kenn da ngay yaru ba noppi yar bi yaa ngi koy jiite yaa ngi koy jikki ci sa bopp xam aduna parce que xam aduna dafa am solo boo xamee aduna rek du métti kenn ko ne da ngay xam na ngay nekke xam na ngay jëflante ak moom waaw ndax bisu mel ni bu amee looy dégg diw réer na gone réer na gone nangam ak nangam dugg fi génn fi jamono bi neexul yenn saa nga dégg ci rajo bi gone goo xam dañ la naan ca tabaski mbaa ca korigo la fa jógoon boobaale kenn gisatu ko kenn xamul fu mu ne ay waajuram a nga toog ba muy dem gone yoo xam ne mën nañoo dox seen soxla mën a dem fu leen neex nga boole leen xele boo xam ne gi amagul sax ñeenteet bu ñu génnee daw wacc ko leneen mën a ko caa dal mbaa ñu def ko loo xam ne kenn xamul nu mu demee
yoy yep day am kon nit ñi nañ baye xel lolu nañ meñ gor gorlu benen bi ci dess ñu muñalante muñalante gi moy ka nga nekkal ko ne lima ko waxe legi rek fa dolem yam nit ku ne nak fa dolem yam xam nga ko waaw fa dolem yam nit ku ne xam nga fa nga fa sa dole tollu de waaw fini ñu na xarida ser xarida ser xar mais ser ser gi rek moy la xam lu seral xar ge lu seral ge moy war fukki jooni bëgg xam fan wéri jooni woko de waxtu woko defé xari serna waaw waye fini kenn ku ne fa sa dole yam bo fa yame wallahi la sim dal du ser ci yow ndax fa sa dole yam rek fa mom ngay mëna jënd jégg yi dem ma sa fini ni kenn bëkku ci ak sa morom ab dépasse ñi ñaari jooni lañu yobbu ñi yobbu jooni ñi yobbu juroomi témer ñi yobbu lene han atu batay aduna non la mel rek waay yor xam fukki jooni ne man xam ñaar fukki jooni la bëgg ci na ñew mëno ko am nga ñew na xali da ser tamit manam dayna wax trop nañ jollo wat setat yefi te xamni yefi du ben fan la ben bis la wa du ñaari fan du ñett ben bis bala midi jot ko dajel mun la balma ak dewene ci ko dajel mun la balma ak dewene benen bi ci dess moy lima doon wax legi rek nit ñi lañ bayyi xel suñu borom amna ñoo xamni kat fini ni aduna dong nak mo leen tax di def ndax ko xamni ki kat saay la nga teud ba midi ngay sogu julli man bëgg dem duguna fi ci kër kélo ray dama japp sax dem na ba 11h demi ma dugg ci kër fekk koy julli suba man ko lay def mu ma dama julli suba ndaysan damay julli suba te fini ndaysan bu tabaski jotté fajar lay jog dem sangu sol mbubam xéñew parfum gaddu julli kayam di waxu ko gis bëgg ni ku ko gis ni ab julli te ngi ni dem ba 10h ba 11h nga ne da nga julli suba demo sax xam yow di sa diine demo ci xam dara amna ñoo xamanteni dañuy dem ba julikaay ba ci julikaay ba fa ñuy julle lool ñun ñepp ñun ñi goor gis nañ ko dem ba ci julikaay ba nga gis ko xam day dem ba imam di khutba mu ñew di dawal te julli it kenn du ci dawal lutax lool ñun lepp ñun gën ñu ko xam demu ñu lañu dem xam dal moy aduna bu mu rafet jaagar jaagari dug fi genn fi wone ne man ab julli dedet ak julli kenn du ko wone nonu julli it kenn du ci dawal man yeen say bu ko ni defé sax dama wurus da nga ndax ka koy def yow da nga nan da nga yakani ki warna wessu fi makum jëm mo xamanteni yow leer na ni ki da nga nan bo gisé da nga nan xamna lu bare mu dem ci julli ka ba ñu dem ba tok nga xamanteni bi nadu nañ def nañu li ñi def ba imam taxaw di khutba digënté bobu kenn wul fa nafilé kenn wul fa dawal bo ñëw da nga war ñëw rek tok waye amna ñu xam ndaysan dañuy ñëw rek bu doon ben ñaari rakka sax lañ ko def waye dañuy ko def ñenti rakka di dawal rek nga xamni jëmu ñu xam dara manam ci yefi mom dal mom nañ ko mané rek ak nañ ko sentir rek bokul ci diine dafa am aw yoon 88 68 19 02 fofu lañu jaar ba mëna and ak ñun ci émission bi ñuy waxtaane tey tabaski rek nga xam ne moo ne ci sunu kanam jaaykat yi tam nañu góorgóorlu jéem a gën a woyefal yëf yi waaw ndax nañu xam ne ay julit lanu te julit rek mooy mbokkam al muslimu aqwamul muslim julit mooy mbokkam dem jënd xarit ñaar fukki junni bëgg ni ñëw ni dama koy jaay fanweeri junni sëñ bi yenn itam nañ ko xoolaat te yow sa morom julit mi mu leer la ni kii soxla na te bëgg na ko te li nga bëgg doo nga moom nga bëgg bénéfice kenn newul bu ko wut waaye na yam ah boo jëndeem xar man caa am dara lu bon nga jaay xam ni kii ab julit la ni yow nga dimbali ko waaye jëndeem xar ñaar fukki junni ñëw dama ko jaay fanweeri junni bëgg bénéfice fukki junni ci tàng-tàng bi bu ñu xëy nga naan ngooñ mi daa seer nangam ak nangam am yoo xam ne nit ñi nañ jàpp leen ci seen biir tubaab bi loolu rek lañ ñu rawee dinañ jàpp leen ci seen biir moo tax fi ne ni ñoom ku leen dig sawara yaa ngi ci erreur de parce que ñoom seen xol dafa rafet te dañuy jàpp leen te duñu war waaw duñu war de gis nga tubaab bu war fi mu ne nii lu mu lañ joxoon rendez vous tey ne la ginnaaw 5h 4h30 boo nemee fekk ko fa ñun nag ñaari ku la ci jox rendez vous boo ñëwee doo ko fa fekk keneen ba ci des lam kenn ku ca ne nit ma nga lay wax loo xam ne li moom mi la koy sax gëmu ko waxuma laa yoom mi mu koy wax yooyu nañ ko bàyyi xel waaye bis yu mel nii daal
nan xamni bis la bo xamni bi mom mo danaka mo wéru ko ñoyam rek manam bonus la ab julit mom wallahi kuko dimbali yalla dimbali la te sey blad mu bax ma dana wax ne lo atuna lo joxe ngir yalla neena bo don aduna bamu daj do gis ko lako atana jox ngir yalla waaw kon nañ dimbalenté ci sun biir waaw goor ni nañ def luñ man manam ken duma tan toxal ba duggal ma ci lo xamni mënumako amul dedet waaw ndax kala koy def lo nak bo ligé tam félé taxaw dila xol rek buñ la dé fayok buñ la dé taxaw mom yoram newu ci kon defal li nga man waaw defal li nga man ñi nga xamni yalla da leena jox wërsegi tam ñu dimbali ñi nga xamni ni seen doole xagne agu fa ka nga mëna dimbali nga dimbali ko ci yalla tax te bul ko dimbali ngir poukerewu bul ko dimbali lo xamni bo legge nga tax feena man di mako dimbali bul won ak man tabaski yoy amu solo waaw ba sax mom ku ñu wax Serge Diop ndaysan tam nekkon garage daru bi ndaysan dafa xawna doy waat tuti lool la wax bo xamni ba sax tudul ba sax bersam sax la tudd neena ba sax neena tudul ba sax bersam sax la tudd neena bi lehi ku fa dem di nga xamni yalla bur la te lo fay Serigne Saliw tank nako de neena ko ne ñaari biir nga am sa biir bop bi sa biir bammel bi sa biir bop bi bum la yittel yalla mi ko sax la ci wara dem la ko ci def biir bammel benen la ci dem ya ko ci def lool nak bay wax ju yaatu jo xamni kene ku ne war nako deg kenn ku ne wana deg wax joju waaw fexé ba lo di dawal rek di dawal moy lan lo meuna dimbali nit yalla tax rek nga def ko te bu ko tan ngir ngestal tabaski ci bare ban limu koy faral di waxe fi ne nit ci bare ban ñu ngi tabaski wallahi aduna kessa lañ ci am te yalla mom bo ngestalé rek paré na ci mom yalla mom bëggul ngestal mom waaw loy def ko te yalla tax loy def nang ko def ta yalla tax koy dimbali ko ta yalla tax way bul def ngir diw mi mako dimbali ak diw mo diw daan ngolé ligéy ak da nga mag nak da ñak fayda ak tam dañ jay dug fi yedet yoy amul yow defal ta yalla tax rek waaw koy dimbali ko ta yalla tax rek waaw dimbali ko ta yalla tax man gis na fi ko xamanteni bi amna mbokam ay mbokam te koko milliardaire la xam nga luma def wo nit nan ko legi yow wut man woutal yag woutal fanel nit ak yow muy ngi fanel nit ak ben ma joxe mo woutal len nagondaw ak tabaski lako don wax nit di ak tabaski barke borom touba wallahi lasim koko xana kon yalla taxul nga kum fa gis mo fi tabaski samum nak xana bo be sa mbokay bokoy dimbali ngi sa ñaari jooni ba sa jooni sax ya xam la nga man niko am dimbali nak way nako woutal fanel nit ak yow ngeen ma jox len nagondaw ngeen tabaski ko wuto to yalla xana wala yalla taxula juk nañ xor yalla ci yefi nañ xol yalla ci yefi ta bañu top aduna kessa ji rek aduna kessa mom koko topi tam da ngay mom dang ko fay bayyi ndax aduna mom anduta ken te lu fi way yag di nga fi juk nga fi nekkon bu negeni kenn gisatu len ta fañu ne ñepp dina fa dem kon nañu dimbalenté té yalla tax té lu way def mu ko té way lu war mu yalla ñi nga xamni ñom ñoo wara dimbali nit ñet nañ leen dimbali rek té yalla tax ñi ko xamni amuñu ko leen dimbali nañ def lañu man wax deug yalla kenn obligé wu leen la tay nga def nangam yow defal la nga man bu ko def ngir doom adamay def ko ngir yalla est ce nit ñi yalla lañuy tabaskil wala ñom seen bop lañuy tabaskil ah nit ñi yalla ngay tabaskil wala nit ñi ngay tabaskil bu dé yalla kay nga tabaskil kay yalla kay mom dari jël la soxla rek ak yene way xarmu reey ma xarmu toll na fi ak dug fi genn fi dédé yaay mo yalla mom yappi mom amu ci soxla mom waal ndigal li la soxla gina mom da la digal yow defal li nga defal rek waye def ko nak nang ko mané bu ko defé no xamni bu ëllegi mo ni la dang jo xam do xam fo jëm ak mom kat mom danaka aduna ay tax ta aduna mom kum tax ngay def mom bay bo nga dem lem sa der ci dem teddi ndax aduna mom lu fa yag ding ko fi bax wa 88 600 19 02 88 600 19 02 ndaysan ñu ciar bax wa mu sobi gep nak ak wa ñi nga xam ñoo ñu fuci way man tol di deglu ñu ngi lay bay xel bu baax ñi nga xam ñoo ñu sogo dab ngeen fatini emission denkan ngeen ak seen bokkum talibé
Moussa Mbaye Talibé Cheikh Mohamed Lamine Baram Mbacké Sop Mam Séra Fall fi ci ben FM 106 Ndey Marem Sar fa waxna ko leg ñokoy jaar bu baaxa baaxa baax Mathie Fidior fofu ci Sam soxna Yama ndaysan ñom ñep ñu ngi leen di jaar baax Seigne Pape Gassama ndaysan seen borom kër amna ñu mom tam ñokoy jaar bu baax baax soxna Assou Fay fofu ci mom tam ci Sam Seigne Aladji Gueye mom tam ndaysan ñu ngi koy jaar bu baaxa baaxa baax baax ñom ñep rek wax deug Yalla ñu ngi leen di jaar bu baax baax di ñaan suñu borom defal len tawfiq wa ka seigne bassirou tiam fi ci lamfal fm seigne cheikh mbaye tiam sunu mak fi ci delu tanzil delu saw ñukoy jaar bax seigne tiam ma digen seigne chatik tiam seigne bassirou tiam ñom ñep fatte wuñ len way mam bu safal sunu wajur ne fofu ci daru manan mom tam ñukoy jaar bax seigne bakali jankatu khassaid fatte wuñ ko seigne mbaye sek munar bu ñaan cheikh rahma jeng ñongi len di jaar ñom ñep wax deug yalla fu ci way mana nek seigne mamour ñu deglu wat khassaid touti na xamna erreur bi sax danaka mi ngi dem tawarkala machallah

0: seug ma mo falti xassidi am solo yoy ni ngi ci al bax seug gagn kan ndaysan di ko bax ndaysan di ko xamne ki xassidi rek moko ñor di suñu xal di suñu wëlele seug gagn kan ndaysan ñu koy jaar bu bax bax di ñaan jaar bax wa kërëm ñepp diko ñaan suñu borom defal ko tawfiq ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ndaysan de kon fe ci bobbi wa yalla dogal mu ñibisi fi ci touba di ko xamne ki ndaysan am mourid la bu ko seen muy dem rek jëru ngay laccé fu ko seen rek liggéey seug touba ci la né kon señ gañ ñu ngi lay ñaan la yalla yalla gudda sa fan wir la sa yaram ta barkel la ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul wax deug yalla am nañ kontat lol ci yow ñu ngi lay ñaan bu baax baax baax baax ndaysan tawakkala ma sha Allah waye ñu ngi ciar bu baax itam señ salihou ñang wa kërëm ndaysan ñom señ magu ndaytal ñom fi ci darou salam señ mamoun mbacke suñu wasila suñu señ ndaysan fi ci darou salam son nogay ja son fatkan wa ka seigne ibrahim diouk ñom ñep ñu ngi leen di ziar bu baax baax baax wa marché mbosso bi fatte wu leen ñom ñep ñu ngi leen di ziar bu baax baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul nima ko waxe legi rek soxna nday ñang ñital balé yi karati ñu ngi koy ziar bu baax baax seigne cheikh mbay sama xarit nek fofu nday santé areba are se xawga ñu ngi koy ziar bu baax ba mo seigne fatim ñang fatte wu leen ñom ñep nday sant ñu ngi leen di ziar bu baax wa ndindi waxna ko legi soxna oumi diop ak wa kërëm ñep ñu ngi koy ziar bu baax soxna nogay seigne abdoullahi diop ndaysan thiouray wa kërëm ñep mom tam ñu ngi koy ziar bu baax baax sonu pend suñu goro ba fa nek ñom ñep fatte wuñu leen ñu ngi leen di ziar bu baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci dal di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul seigne moussa mbaw khassaid fofu ci daru khudus mom tam fatte wuñ ko ñu ngi koy ziar bu baax way soxna jamm ndjay mom seigne bari ndjay mom seigne ndjay roxey mom tam ñu ngi koy ziar ba seigne ousmane thiam seigne youssouf al ndongal ndienne mom tam fatte wuñ ko ñu ngi koy ziar bu baax baax baax baax seigne khadim bay ala ndjaga ndaysan fatte wuñ ko mom tam ñu koy ziar bu baax baax baax 88 628 1902 88 628 1902 fofu rek lañu jaar bu mëna and ak ñun ci émission bi 88 628 1902 fofu lañu jaar bu mëna and ak ñun ci émission bi tawakkala ma sha Allah ñu ziar bu baax itam wa daru marnan soxna dial ci am lax soxna may soiré ñom ndaysan señ alhaji soiré ñom ñep fatte wuñu leen señ khadim diop señ ab soxna ab señ ning ñu koy ziar baax soxna ndey diop seigne bare gay ñom ñep ñu ngi leen di ziar bu baax baax baax baax baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ñom ñep ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul mbir mi non rek la démé nañu bayyi xel rek aduna nañ xamni aduna mom lepp lo fi seen muy dem ñew rek jeexna genn borom na la lof ñaar waxna lolo lo seen bop mu ñew rek genn ba jallna fi ne ni tawakkala ma sha Allah legi mu jall ak jam bu ko defé rek ni mako waxé legi rek ñu dimbulenté rek ñu dimbulenté rek te bayenté xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax bayenté xel xamné aduna mom dara du doy ken doyelul ken doyelul señ touba dafa denkané won denkané bo xamné denkané bu am solo la dafa waxone ni képp kula jaay magal xaar ko fa maam adama kula jaay ngeenel xaar ko fa yoni tabi sallallahu alayhi wasallam way kula jaay alal nak neko fa doylu waaw doylu rek moy yefi doylu rek moy yefi waaw nan doylu te gem yalla te xamné dëkk bi dama koy faral di wax nak sama émission yu bari dëkk bi di Touba wallahi la sim ku yalla bëgg ba nga ñëw dëkk ak Seigne Touba té né ci la nga wara né lu ñëw lu né Seigne Touba dina la dimbali barké borom Touba xawma nak yow nga dem ba xépp sa wërsekk dugg ci lo xamné wëro ci dugg waye kipp ko xamné nga dëkk ci dëkk bi la wax té né ci la nga wara né ah mo li nga né ci la nga wara né mo di jaamu yalla di daw lu bon né ci lu baax yeneen ñëpp jam ko ko def bo tëdé bay bo nga nelaw giñé Seigne Touba lu ñëw suñu borom dana ko défar waaw lu ñew rek suñu borom dana ko defar barke borom Touba señ Touba mom ñimul bor da am pay ndax dafa won maam cheikh antane ko kep ko xam nga baye say bok baye sa xame baye say tol ñew jaar sama digënté ak borom limi ñaar ajeetuma ko ci yow sa ajeena ajeetuma ko sa jaamu yalla sa ligé sa dund ajeetuma ko sa ligé lool nak ku fi dëkk rek xam nga ko ndax kenn ku ne yaangi dundé lo xamantane leer na li mom xewul señ Touba gi dong la waye du sa man du sa nguuré du sa judd du sa dara baxu señ Touba gi rek la waaw kon nak nañu gënal gorgolu te baye xel suñu borom te bayenté xel nak te yeenenté jam wa gisu fi ni manam wallahi lazim buñu yeenenté won jam ñepp kenn ku ne yeenu sa morom jam rek lepp day xewale wa bo gisé tank yu bari da am wala yu bari da bari am iñaanante geek soxalante geek waxante geek waxante lu bon geek yoy lañu wara tek fele wa téléphone yi ñu moytu ko dañ moytu téléphone yi wallahi lazim téléphone dama koy wax de sama wasila bu ndaysan magal gi don magal jamono yi passé bam yiwe wax nako ne nañ moytu téléphone yi mi ngi defer lu bari way mi ngi yak lu bari bari bari bari bari mi ngi yak lu bari ndax sa morom jul mo xamni xamalo ko dara muno ling koy waxal ko la tegon camera xana do ko wat nga dugg ci ab téléphone ba ci ab xuma nuñ ko tuddé yak fam dalam wax ko lo xamni yow li ngay wax xamo ci dara dara leeru li ci tal wayo fi ci aduna bi lay ding ko waxat ci bammel waaw kullukum ra'in wa kullu mas'ulan an ra'yati in as-sam'a wal basra wal fu'ad kullu ulaika kana an mas'ula ah lo wayo fi ci aduna ding ko waxat euleuk kon nit ñi lañ bayante xel te yeenante jam tay rafetalante de ragante ginaawi ci lu bax waaw mag ñi non lañ andé won dé andé wuñu won yakante der andé wuñu won waxante lu bon andé wuñu won yeenante lu bon kenn ko la nga yéene won sa bop dang ko yéene sa morom fa nga tégon sa bop nga tégon sa morom waaw waye and ak sa morom mum julit ba sa morom talibi ngeen tok di waxtaan mu ni beurit baye fa kenn ngeen jëw ko légui wax ko lo xamni bu tawen dalon faatu légui lolu lu bari bari dafa xew légui wala nga yakal ko xamni yow leneen yak gi yow amu ci ben intérêt lolu manam nañ ko moytu yalla nopi na kenn ko ne bala yalla bind tagul sa morom ne lam diw mi kat mang koy bind mang koy wacc aduna te kenn ko ne la war ci yow mom bala nga genn aduna dang ko am kenn munu ci dara waaw ko don jox sa bop bo joge aduna li biram dang koy am ko don xagn sa bop ka salika naka nona seigne bay jaxate neena lu yalla def loko bañ and asal dana boko de jimu weddina bu kero ge di nga xamni do allah waaw te yalla mom nopi na kenn ko ne amna lo yalla def ci yow lolu nan ko xam te yeenante jam te bayante xel te gorgolu te yar njabot gi nak njabot gi nagn len yar touba gi nak lolou mang koy fatte sax amna gene kilifa gu mo wo legi ci becc woni touba yi woni touba yi doy nañ war de waaw woni di gonay ndaw yi dekk ci touba gi bi lay mom lepp sax mene su ko wax rek lepp mene su ko wax waaw te dara waru lu ko lumay nak manam ken tegatu len ci jangalo tul len tegatu len fen lumay bay len ñu taxawal rek lu len neex def waaw ken ñi mo lu ñi doomi jambur ken ñi mo lu door jëm jambur ken ñi mo la xel door doomi jambur te xale ñoom legi lu len neex lañuy def dañuy fekk nga teud sax ñu jël seen baliko do ci say fenêtre rek lu ken xamul waaw yoyu nak nañ ko moytu bu baakha baakha ba ak lu sewla ak lu sewla waaw yalla ñu yalla dolé dimbali tankunu ci ak talibé yalla yalla doli dimbali ci tankunu ci ak talibé xamni ak talibé rek moy li am solo waaw loy fu ay jaay lumay lu bax ku talibé ba bengo bayiko ak mom amu solo barke borom touba waaw mam cheikhan tamit don magalal barke demb kenn ku ko gën ak magam jëm don magal jëm don téro diko ganalé anañu kenn gisatu len ci sayir waaw ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen dafa am lo xamni nit ñi dañ ci wara jàngé waaw gis na dama faral di wax neena len bisu mel nonu du tiagne da nga fay dem di lek ka nana ko solo ko taxawalu rek dedet dafa am lo ci wara jange ci jange ni borom bisu bi kat kuko gën amul kuko gëna na bëgg lu bax amul kuko pon mam cheikh anta budé alal moko pon ñep bax mom ken melul ni mom ci bax waye tay ndaysan fi ni ñum ñep dem nañu wa kërëm ay doomam sax ken nekut fi ay satama fi ne kenen non lol kuko xam rek di nga bayyi xel aduna waaw yene sa morom jam waaw di wax ci mom lu bax momu tax ci mom lu bax nga nopi waye bu ko yene muko ab safan wala nga di ko jema yakal wala nga dugg ak mom ci yo xamanteni aduna jëruko yalla nopi na kenn ko ne bala yalla bind tagul sa morom ta bu lay fat du tagu sa ken te kenn ko ne nak di nga fi joge nak di nga dem nan lañ yalla doli dimbali defal na tawfiq ci daraje Serigne Touba xamna ñu ngi bëgg yëkëti jotaay bi ndax danaka ni waxtu wi matna xamna émission jamono bi mom kenn da ko lu mëna def way tabaski mom bu xëssé ñu danaka ni ñepp fi ne ni ñi ngi ci waccay ñi nga ci xariya ñi nga ci nangam ak nangam ndaysan waaw amon na sax invité bo xamni mom la warona dalal waye ndaysan ginnaw bi xamna ay yitté dab ko ba yalla dogal na ñewul waaw waye nak ginaaw auditeur yi mom tamal nañ leen bu neug ni waxtu joté ñu tok di waxtaan ci radio ñuy dégg buñ la déggul nga def émission ñu lay woona la waaw lutax defo émission lu xew nangam ak nangam lool la waye wax deug yalla waxtu wi mom xam nañ ni waxtu la wax xamanteni buñ ci tolo rek nit ñi daanaka ni fi ni ñu ngi ci yenen waaw ñi ngi ci xari ñi ngi lijeenti ñu xotali seen doom ñi ngi xol ñu organiser seen bop nangam ak nangam waye nak yalla nañ yalla dolé dimbali ci barke cheikhul khadim ñu ngi taggu ñepp di ziar ñepp di ñaanal ñepp jam di ñaanal nak ci barke borom touba yalla lepp yomb ñi nga xamni amuñu xar yalla na leen ko yalla jox ci barke borom touba waaw yalla ñi amul xar yalla na leen yalla jox xar ci barke seigne touba tan murlo ko ci barke cheikh amadou bamba ta lima wax legi rek mom lay teji wat dimbalenté rek wa ta xamni bis bi ben bis kep la du ñaari fan du ñett fan ben bis dong la ko xey la naka ni bu midé ñun la dewenati kon bu ci kenn def lu mënul bu ci kenn wax lu mënul kenn ko ci ne la nga man nga def ko ci la la yalla bo segalel te nga doylo ko te sante ko yalla te xamni fekke waral njambat la seigne ibladd waxon waji ndax waji kat bu ñuy seigne ibladd nako dama def ni dama febar rek dama wop ak dama deful ni sama liggey da yakko nangam ak nangam seigne ibladd da koy xor rek mu waxa wax ba nopi mu ko wax nga ba nopi mu ko wa mu ko ñe ci armée lay de mom jambatatuñu waaw ñe ci armée lay jambatatuñu de waji ne wi dem waaw way fi ne lu way di jambat dang ko fekke ñi nga xamne ñu wona rew mi da nak rek jamono bi da deug rek yoy nañ ko bayyi jamono bi da deug lay bañe deug nañ sant yalla ndax kene ko ne yaangi ndek yaangi faccay soxla te lu ñu suñu borom dana ko defal nañ sant yalla te deelo yalla te bayyi jambat leg wax ji waaw te nungo jaamu yalla waaw prime bobu nak mom moy yefi moy nungo jaamu yalla sans bop la koy tambale nungo won ginaaw lu bon te nungo jaamu yalla te delo suñu bop ci yalla bal nono delo ci yalla ngi ziar ñepp di gëlem ñepp di ñaanal ñepp di taggu ñepp xamna ba yalla dimbi nañu ba benen yoon inshallah rabbi lu ci juul rek suñu borom la lu ci dëng rek ñu ñoo doon jëm rek waye yalla nañ yalla dolé dimbali ci barki cheikh amadou bamba khadim rasoul 88 68 dina yo señ bi sonu gude xama señ bi gude nga wote wa assalamu alaykum na bakke
1: mbay na nga def
0: ku ba koku
1: mané lay mbay de
0: eh señ lay
1: yalla da dogal
0: waaw andisan
1: yalla da dogal ma tekki ding waye
0: waaw
1: mu doon dibi bo yag sañ bi tradi ya
0: waaw andisan
1: bay tata nak
0: andisan
1: lol motax may yakko wote
0: andisan wax nga de kay mbay
1: ana
0: wax
1: nga la teew na ci nak wax bare
0: ndaysan wax nga de kay mbay
1: deug yalla
0: ñu lay ziar bu baax ñu sant bax alhamdullilah
1: deug yalla ziar bu baax way
0: yalla nangu way mbay
1: deew lañ ko jaar na wax deug yalla jaar na yoon contane nañ ci lool
0: alhamdullilah ndaysan alhamdullilah mbay
1: ziar fi ci xal mom itamit
0: ndaysan
1: bu sun jankat bo
0: waaw
1: wala
0: ndaysan mbay
1: comme ko jeex na ñu yeb bok rek waye
0: aha
1: agoon do nopi
0: da de man nga waxal bismillah
1: mu ko wax deug dem tere ni
0: ndaysan jerejeuf mbay jerejeuf
1: waxtan lepp jaar na
0: ndaysan mbay jerejeuf
1: comme ni ko waxe non rek ya gën yeen ciona ñoom ko tego ya ko tego waye suñu borom mom la nga man la tek waye la nga man mom
0: teñu deug la mbay deug la ndaysan jerejeuf seigne lay mbay la fofu ci sam ñu koy ziar baax di ziar seigne modou mbay di ñaanal wajuruma soxna gas kant ndaysan lam doon mag lepp dama fa daan tewlu yan say sax daf may wo mangi sax ben son bo xamne daf ma ci wo ndaysan ndaysan di ñaan rek yalla xépé aljana soxna gas kan yalla ko yalla bolé seigne adama sall nga xamne moy seen wasila ci barke borom touba tabal ko aljana gën kawé ci aljana ñu ngi ziar bax nday mbay son nday mbay téno maam cheikh momitam ndaysan ma ngi dégg ni borom kërëm ba dafa nelaw demaguma fa sax wax rek yalla ma ngi koy jéggul ndax dama ko xawa yéxé yi touti waye dina fa dem bu soobi seigne touba dem ziaré jiko bu neexé yalla seigne lay ñu ngi lay sant bu baax dila gërëm dila ñaanal yalla defal la fanu gudd ba and ko wër ci barke borom touba xamna waxtu yi da melni da jeex tak fimne ni tuwar kala waaw waxtu yi jeex na tak waye nak ñu ngi sant ñepp rek di gëlem ñepp di ñaan yalla mi nga xamni mo am jam yalla defal degg top defal fanu gudd wa andako wër ci barki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul fi amanillah seen bokkum talibé lon moussa mbay touba fi ci benn fm 106.0 ñu ngi xaar ñepp di gëlem ñepp fi amanillah tuwar kala ma sha Allah
2: Bonno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
3: amone ay jamono ku amé yakh yu rox wala nga teccu wala sax say tank di bagn fa ndigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlamou sifay fonté lekk lok waye 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo buy massé waté waw fauteuil bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara ji dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fauteuil mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fauteuil bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di man la bu ci fay santé bu la ci mafé dampu la ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dara du daw normal bu la ci mafé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug ndariñu fauteuil bi ak ni mu efficace faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu kalel le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelo cabinet madla bu ci fay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yesden 5 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
4: bismillah tabaski djub sina expresso indetina ay xewalam ngir dolli ci sa panier tabaski ay bon d'achat au champ 25000 francs yone mout nani malako wax dego ma de activer ce bour 3000 ce bour 500 wala ce net 500 ngir bokku ci ñi expresso di sargal ci tabaski bi retrouve toutes les offres sur web wala bok ci 111 tiers ou sur ton application osé expresso dal moy sénégal
5: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom touba ci kanam muy wëyel yenen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wi len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yagg fu lool te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam

Yo, boy, you're so

0: di malay wax suñu xasi bi nga xamanteni do na yaakar gaayakar dama lay tutal ak dama lay nangam nangam bi rek la doon bañ li kessa la juroon kerek bi gaay taxawate su cënd gi ni diko kaas dama ne li dong la doon bañ la gis bo bo amul xel ba li dong la doon bañ li dong la doon bañ manam yeex du man mom ma la bëgg tuon ci yow nga def mo ray jamal ma ci doon wax ak yow te ba mënu mo na comprendre man li ma bëgg wax man waye suma soñon yow kenn du lu ci jitu doon de xalé yi ñoy bokk bokk dedet doon non waye yow da ci warono jitu ba paré ku la fekk fekk la ci waaw man loolu la bëggoon man mo dal sa jëm yow ba xamna ñi nga ko yalla dogal waye dal li ma lay mëna wax moy am ñoo xamanteni ci ñu conseil day yaax am ñu so nga xam ci ñu conseil day defal yaana mo ñom jëm nga yaay xalaat sa xalaat bu bop li social la social mom na nga xeyne kenn ku dal mëna la ci dimbali kenn ku ne mëna la ci dimbali da yalla tax kenn ñëwnu yalla ñu dimbali ci mo gën ñu bokk ci lo xamanteni manam ba legge dañ koy soxal du ci mëna jëm comme que yalla dogal na jëwrim ji mom si xaar ngeen yalla li moy section bi te ko djibit social bi da nga mëna dox ci deux rue taul muna comme nim ko waxe mom dama deggante mom te yeen ñepp yeena bokk deux rue ma taul muna man boko digal bokku deux rue taul muna man ma mor fa bokku ñu bokku na joy dama bay yag sax mo ci ma jël neexatul la bay bas li dalon bañ man bo gisee ay jamono ma don wax di rek la la bëggul dama bëggul nga téra du gëdé bi kuy fekk fekk rek ndax buñ dé jamono yi ma wax yow bo duggoon xalé sax ndëm seen bop bop doon né xalé dañuy bok na bok doon xalé dañuy bay nga bay dé dé waye dañ ci warono jitu ci xalé yépp ndax loolu mo la war yow mo la war soko défé mo la war bëggu dafa mo la war bok ci social waaw li nga wax ci lu dëgg la commencé nga xamé dañu yaang koy jël muy commencé mam mor fa la cause keneen la ci am day xol bi la ñaar sa rek waye amna cause yo xam ma ngi lay war ci alcorane dal na yaq bari ñoo xamné dal na yaq dafa mo ta sa tour bi doone adul fo xamanteni sa jëm ak ko té li la war moy gor gor xamé ba kenn ko ne bañ la jax sé nit kenn ko ne lu la wax nga xol ko ba gis sa sa intérêt nga def man lo la lay conseil waaw duma la force dara duma la digal lo xamanteni duma ko digal sama rakki ndax sama jël bang duma la digal lu na xamal sa jël moy jitt lu ma nga bayil lo xel waaw waye ma nga lay wacc alcorane bari fo xamanteni manan su manan ko su retardé ay conseil ko tardé ak ñu la yaq ñu xamé ko magam jëm nga ko wax neel waaw bo bëgg sa rokk nga xol la nga arrange nga def man lay digal bu top ci ginaaw nit di yapar yapar lool dal ma nga lay wax mom bas waaw li la doon bañ bo gisa man la xalé yi bokku ma mo sa ñew kenn lu jitté yow la xam limay digal du gañ fa la lay digal na sama jarbar té lama la waxon rek xaan jeex der xaan jeex de gëss ak dara moy mucc té yalla dogal na sama dara nak kon nak duma gis sawan mukk lu diggu lolu nga wax lo xamanteni lu kon la diggu dem ci yow mustam ci adna tudo waye yow su tura gën ko xam ci jëm sa aguf té sa passé mo wara ma ak sa liggéey bongu liggéey mo wara man duggu mo genn gën ak jiddu ci leeri bi lolu ba nga réxé ba perte ko mo tax man la xari bokk lu ci leeri ak li ngay waxé nan xalé yi pour nga indi ci leeri ñu dem xalé yi war na Seydou Touba Mbacké xara ko ko debale té ñoo mënu ñoo bokk ñu leeri ndax section bé def waye dama bëgg dul kenn jitu ci leer bi xalé yi kon bo ci neewon bo ci ay jamono ki na bu yow pass nga ci sax bu yaa waye na suñu borom ko bëgg ni waye daal lima la wax moy lu ñu jëri ma dumul ko digal bindul te ko gor gor te ngay dugul conseil nak conseil amna yu baax amna yu bon du mëna dugul kenn nak ndax magam jëm nga waye na la wuur amna ko xam dal la yaqal loolu mo mang la wax bo xalaté xamna ni nga yaxal magam jëm goro gone bañuma ma morfal digël la bañuma xam ngi digël la bañuma bari digël la waye ko lu digël magam jëm nga neel waaw bo duggé nga xaral li nga xamanté mo jaru ko def ko mënou lay digël té bañu farfar lo kenn lool moy yaq ndax fi do li yow metimi ñepp rañé na la ci sa peuf sa ngambal ñepp nga lay séré ba amul farfar lo amul laq laq amul dara xol li nga xamanté ni boko défé ñepp apsi neel deug la ngara gona gor gor lu liggey wallahi la bu sañu da nga ñew ci bolo bi bokk comme ni nga wax ni te amna jégal ko ko ko woni da ko def waaw ndax lu bari bari bari yow dañ ci wara jité fi lool da nga wara doon jit ci leer bi te bo ñu bokk duñ ko man
1: Yeah.
0: chef ñen ci waxtaan la neex sax yeen man ngeena bañ and ak ñun aw yoon waye teew lepp ci sal bi deug rek bu gëna ngeen xol no xamne mo gëna jull seenu doxé ngeen nekk ci ñu nekk ci teew bu ñu soxla ngeen ñew bu ñu soxla ñew

Yoruldum.

Thank you.

Do même nawé ay adamo sax nawé wu nday ko

Now what it

Lim Sơn Thượng.

मिनट।

daar samen nu naar geloven?

Lo va.
Kalau dia mengapa? Dia mengapa? Kalau lagi.